0: Jesus is wiser.
1: Jesus is richer.
0: Jesus is greater.

KK5 News FM. News FM.

Man ninyo makita sa my Facebook Live, no? Kaki 5 News FM. Bacolod, Kaki 5 News FM. So, pwede nyo kami mga Kaki 5 makita din. Just to comment and share. And then, say something kung may ara ikaw nga pwede man nga yan balam. Okay, so before kita guru magsugod, mga muyo kita, no? Magkuha kita sang Biblia anay siguro kung lapit ang Biblia mo para at least makaupod ikaw karon sa aton nga pagpamati. Kag of course hayag no ang tanan kung anong ginahambal ko diri nakuha ina sa pulong sa Ginoo. So before kita magsugod mga muyo kita sa imo Dios nagapalapit kami. Kaya nagapangayo ako sa imo sang kaalam nga langit noon. Kagamuman o Dios ang imong pabor. Ilabi na sa tanan nga nagapamati sa sining programa Buhi nga Paglaom diri sa Kaki 5 News FM. Sa tanan nga tawo nga malabutan sa sining tingog, Ginoo, ginapangamuyo ko nga i-bless ang ilang tagipusoon. Kung ano man ang mga pagkinhanlan nila o Ginoo, itagpo ini. Kaya nakaibalo ko nga for you there's nothing be impossible. And for those a Christian minor God nga di are something struggle silang life, my prayer minor God nga touch their heart and let their way minor God be straight according to your will and purpose. Kagina pray ko minor Father nga you will be the one to glorify and magnify this station minor Father Kaki 5 News FM. Kagamuman ini programa Buhi nga Paglaom. Continue to bless Dr. Emil Oy and all the staff here in Kaki 5. And your name will be glorified, my dear Father. And we ask all these things, my dear God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, mga Kaki 5, no, salamat gyapon sa inyong pagpamati sa aton. So, ang aton karon nga topiko, ano ang tawo sa atubang sa Dios? No? Magsiling ikaw kung ano ang tawo sa atubang sa Dios, mga Kaki 5. Ini ba lang aton sitwasyon? No? Kung kinahanlan man kung kisang aton man saya sa aton. Kag aton man sulsihon kag puno unahunaon kon ano man bala ang relasyon o kon ang sitwasyon naton sa atubang sa Dios, no? Kay Kaki 5 ang pinakabutang nga importante nga atagaan naton sang ligwa ining butang nga sa diin nga magdunar sa ginatawag naton nga eternidad. So far ini ang buhi nga paglaom, no, ginagahatag iniya sang dalagko nga mga ideya. Kag amo man ang mga butang dapat man naton tulupang doon kay nakaibalot ang mga Kaki 5. Hindi makita diriya mag tiner sa ibabaw sang duta, no, silingan isang Hebrews chapter 9 verse 27. Ang tagsa katawo may ara nang talana, no, sa iyang panahon, sa iyang oras, sa adlaw sang iyang kamatayon. Pagkatapos ini nga magatubang siya sa Dios sa paghukom. Ti karon ang isa ginalantaw naton diri mga Kaki 5. Temporaryo ang lugar nga ginisdaran naton subong and we are looking forward the permanent place. So, ang tao nga nagapaminsar sang kaangay sini, ano gituod no ang akon nga maging relasyon kag ano gid balang akon nga pagkatawo ilabi na sa atubang sang aton nga Dios, no. Kay importante nang mga bagay mga Kaki 5 kay baloka kun indi nimo nahangpan kag naibaluan kun ano karon ang ginasiling naton nga kondisyon or either nga sitwasyon naton sa atubang sang Dios. Ti daw may dako nga pagkabalaka kag wala sang ginatawag nga establisar nga pangunahuna kay in the first place. Ti parehas na bala kun ikaw nagamasakit, no, hindi man maayo ang imobla pamantyagan. Doon nagahatag man sa imo sang pagkabalaka po. So, bangot siya ng mga pagkabalaka nga nagaluntad sa aton nga pangapangunahuna, hindi man tayo makahimo sa mga bagay nga dapat naton nga himoon. Hindi man mo chillingon mga Kaki 5, no? Ang ginala drive na akong dari, nga makasiling ka nga daw isa na ginako abiya ka persona nga daw nahibaluan ng tanan. Actually, ang sekreto sini nga ginalantaw naton mga Kaki 5, ari man lang niya sa pulong sa Dios, no? Kung magsiling kaya nga Biblia, ara man na may Biblia ka man sa imong tupad. Magsiling ka nga Biblia, mabatian mo man ni sa mga radio program, kag sa mga TV program. Kag magsiling ka Biblia, ara na tanahan. Ti karon ining mga ginahambal na akon, lunsay nga sa diin, nasulat ini sa Biblia. So karon mga palamangkutanon nga aton gid nga pagasabton, kag basi amo man ni ang pangapalamangkutanon nga nagahatag man sa imo, tuod, no? Kag kun ano ang kondisyon, anong akon bala sitwasyon sa atubang sa Dios, kung pananglitan abi magabot sa akon ang ginasiling nga kamatayon,
din balagin makadto ang akon.

kalag, di ba? So dako ina nga mga palamangkutanon sa kabuhi. Kay kun hindi, kun wala sang sabat ang ina nga mga butang, mga kaki 5, no? Da pareho lang nga sa diin nag lakad kita sa isa ka madulom nga lugar kag hindi klaro nga sitwasyon nga ang pag expectar naton nga tikon ano lang ang ara, no? Kag kun ano lang matabo sa akon, which is nga daw ka correct man in different way bala. But it comes sa ginatawag nga eternity that we must know, especially when the Bible nga nagahatag man sa aton sa ginatawag nga kamatuoran. So karon, ari pagatanaw naton mga kaki 5, no, sa tanan dira nga may ara nga mga Biblia. Hindi ka mo mag tagumili nga sa diin, hindi mag abres ang inyong nga mga Biblia. Kay nakaibalo kita mga kaki 5, kun anong akong diri ginbasa, amo man ang sa imo. So salamat yung natagaan kita sa understanding sa Ginoo kay iniya nakaibalo ko it last until eternity. So now, ang isa kabutang naton diri kung magsiling kita nga ano bala ang tawo o kung ikaw sa tubang sang Dios, diri kita masugod sa ginatawag nga kondisyon. Kag ma kondisyon or either ginatawag naton nga sitwasyon sa tubang sang Dios. Ang ginambal sang Biblia ari karon mga kaki 5, no? Dapat gini naton nga tagaan sa importansya kay kun hindi mayong kondisyon kag ang sitwasyon naton sa tubang sang Dios, paminsar ta kay pwede man lang siguro gid nga mapahimutang kag maplastar ti kun may ara man lang abutang amo sina nga mi naton itagaan sang kaykayunan. Una, ang isa ka kondisyon nga ginhambal sang aton sit ginatawag nga ang tawo o kun kita sa tubang sang Dios, ini magahambal sa ginatawag nga Biblia suno sa Roma. Silang sa Roma chapter 3 in verse 23. Ara bala sa imong Biblia o kon magabukad ikaw. Silang sa Roma chapter 3 verse 23 sa English nga lingwahe, nagambal diri nga silang niya, "For all have sinned and come short to the glory of God." So ginahambal man sa ilunggo nga paghambal nga ang tanan nakasala. Okay, wala sang exemption. Kag bangod sinis ang sala, sila isang Biblia, kabus kita dito sa himaya sa Ginoo o kon sa Dios. Now, karon sa sininga bersikulo nagapakita mga kaki 5, ang pag-antad, ang pagkalayo natun sa Dios. So, ginapakita natun diri ang kondisyon sang tao o kon ikaw kag ako, sila isang Biblia, sa atubang sa Dios, malayo. Way ko kay balo kon ano kalayo. Pero kung magsiling ikaw nga langit kagduta, siguro daw ginatawag nga hindi ginaton matakos ang gilasawling nga measurement from here to there, from heaven to earth, and from to earth to heaven. Pero ginapakita naton diri mga kaki 5, ang dako nga ginatawag nga ginahambal sang Ginoo, ang aton ginatawag kondisyon is separated from God. Butilingon, ang aton nga agwat o kon ang aton tagsa ka mga relasyon sa Dios malayo gali sa Dios. Kag siling sa Biblia, anong nagpalayo sa aton sa Dios? Ining ginasiling naton nga sala. Nga ginahambal nga siling sa Biblia, "For all have sinned," o kon ang tanan nakasala, kagkabos dito sa himaya sa Dios. Ano gid ba lang sala? So siguro magsiling ikaw yang relasyon, either okay or not, ang isa kabutang nga nagapahilayo sa ginatawag nga relasyon, ang ginasiling naton mga kaki 5 ang sala. Bisan anong klaseng sala? Ibang tupad balay, hindi mayong relasyon ni mo, kundi may ginatawag naton nga gap o kon barrier in between. So sa mag-asawa kag nga relasyon, kung makasala ang asawa o kon ang bana, may ara ginatawag nga barrier. Kag ang barrier nga ginhambal ina sang Biblia, among ginatawag naton nga sala. Karon amo ining ang dako nga palamangkutanon, kun ang Dios o kun ang tawo malayo sa Dios bangod sang sala. Okay, na kuha ninyo mga kaki 5. Kun ikaw o kun ako malayo ang aton nga relasyon o kun malayo ang agwat naton sa Dios bangod sang sala, ano bala ang padulungan kag diin bala magapadulong ang kita nga mga tawo kun indi langit ang aton nga pagapadulungan. So ang Biblia nagatudlo lang sang duha ka ginatawag nga eternidad. Balaw ka mga kaki 5, ang eternidad way ni sa nagabasi lang sa isa ka side,
nga ginasiling naton nga eternidad together with God. May eternity man together with Satan and all the people, the one who deceive, especially to a man, according to Revelation chapter 20 and verse 10. So now, siling diri sang Biblia ho sa ilong sa Tagalog o kon sa nga pagkahambal sang Isaiah chapter 59 verse 2. Pinaghiwalay ng iyong mga kasalanan. Specifically, iyong, no? Singular, and it is referred to a man, to the individual, to the personal one. Siling niya, pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y hindi makinig. No? So tuod gid man mga ka-K5, no? Abin mo kagisa, ang isa kadako nga rason kung nga ang hindi kita magpangamuyo, kag maghangyo sa Diyos, kay na kay balota nga hindi magsabat ang Diyos sa pagpangamuyo ta kay bangod sang sala nga ginahimo ta. Ikaw abi pananglitan mayayuon ka sa imong karelasyon, asawa man, bata man o kon ginikanan. Kung may sala ka bala, may ara nga maayo nga kabubuton ang imong ginpangayuan. Kag ikaw may isog man sa paghangyo nga magsadiin may sala nga ikaw nga ginahimo. Of course hindi. O di ba? Si Ari Gali ang ginalantaw naton diri mga K5 bo. Kung kita gani nga mga tao ha, pareho nga may sala, ma-distinguish pa gani naton nga hindi ta magpatawad kay may sala siya. Nga kung sa bagay tani, pwede tayo kapatawad kay mag-insindihan na kita mo. Una, ikaw makasasala, siya makasasala, ako makasasala. Kung may sala tani sa tunga, pwede naton makapangkapan kay mag-insindihan. Kay bangod kita mga makasasala, may pag-intindi dapat in between sa aton kung nakasiling may nakasala. Pero sa Diyos budlay, nga nakasiling ko budlay, kiti balaan siya. Kag wala siya naka-experience ang sala. Kag, I don't know, kung kay baluman ko nga God is powerful, He knows everything, and He is omnipresent. Ang isa lang gid ka butang nga hindi imuon sang Diyos, ining butang nga pagpakasala. And siling sa Biblia, one thing nga hindi imuon sang Diyos is God cannot lie. Di karon kung ang Diyos balaan kag hindi sang sala, sala kay because balaan siya. But silingon, nakita naton mga ka-K5 nga nahimo ini nga bangod ma sang sala, mapahilayo kita sa Diyos. So ibalik na kon ang palamangkutanon to kagina nga kun hindi ang langit ang aton puluyan. Kay bangod malayo kita sa Diyos, kag kabus kita sa ginarian sa langit, diin ang pagdulungan sining aton kalag. So madamo ang naghahambal nga why kita nakaibalo. Iniya sa konsenso nga aton nga nabatian. Pero ang kalabanan gid nga nakaibalo, ang nakahambal nga siling niya, tikun hindi langit ang aton padulungan, impyerno ang aton pagkakatuan. Tuod gid inibala ang ginhambal sang Biblia nga siling niya, if we are come short to the glory of God, then din makadto ang aton kalag because we are come short o kon kabusta sa ginarian sa Dios. Of course, according to the Bible, impyerno ang kadtuan naton nga mga tawo kay bangod ang aton kondisyon makasasala sa atubang sa Dios. Kag ikaduwa, separado kita sa Dios bangod sa sining sala. Kag diin ang pamatuod ngang tawo nga mapatay nga siling sang Biblia nga maga padulong sa impyerno bangod sa sala. Siling sang Roma chapter 5 at chapter 6 and verse 23a. Tanaw naton ha, kung may ara ka mong Biblia. Siling niya, kay ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Balo ka mga ka-K5, ang kamatayon, nagpakita ini sa ginatawag pagseparar. No? Pagseparar sa imong lawas, sa imong kalag ang espiritu, sa imong lawas, kay bangod, patay ka na. So karon, kung magsiling ikaw nga separasyon sang lawas kag sang espiritu, kay bangod nga napatay ka, din makadto ang kalagta. Kay siling sang Biblia, kung makasasala ta, of course, separado man kita sa Diyos. Kag din bala ini makadto. Ang ginasiling naton nga sala o kon kabayaran sang sala kung hindi mapalangit ang aton nga mga kalag.
So mga ka K5 antes aton ina i sabton nga mga palamangkutanon. So far kita ya nga mga tawo sado taya ka ginatawag nga ginatawag nga survival. Grabe ang aton nga instinct, no? Especially sa aton nga mga Filipino. Kag nakita nato niya, grabe tayo mag-strive nga magpangabuhi. Bahala na yan kung ano kamahal sang tanan kita ya. Matingwagid yan nga mabuhi mo. Amo na yan, doon na anad kita bala sa pagkabuhi naton nga survival. So karon kita man mga tao, spiritually speaking, nag-strive man kita. Nga bangod sang ginasiling naton nga sala nga rin sa aton, no? Mga kaki-five, nagatingwa man kita nga makahimudos kag makalikaw sa ginasiling naton nga kapamakan ang ginatawag naton nga kalayo nga imperno. May ara pagigani nga siling niya, ti kung maayo yang akon nga binuhatan, ti sigurado gin mapalangit ko. Ti siling ko sa iya, kung ikaw ang pamangkuton ko personal, kumbinsi ka man nga ikaw mapalangit. Tiling niya ti inayuguro nga bagay, ti daw hindi pati kita sinakasigurado. So, it is not by experience but by chore makasiling siya because siguro nabatian niya man sa ginambal sang Biblia. Pero ginambal sang Biblia mga kaki-five, no? Ang tawo nga kaangay naton kapangitagid sa ginatawag nga pamagi. So far nagatuon sa ginatawag nga filosofiya. Masiling ka filosofiya, may mga bagay nga matunan ang isa katawo. Kag pagtuon niya, nag-divert man nga base pa malang, pwede man ang ini. Kung pagkatapos, ang ginasiling naton man nga tradisyon, no? Himuo naton ini, kay it help pa man sa aton gid nga pagpangabuhi spiritual, which is nga daw ka right man, daw di ba? Kay siling sang katigulangan, kung himuon mo, way man sang may madula kuno sa imo. Kag ano pa gid? Ang ginasiling gid naton nga moralidad. Masiling ka naman nga moralidad, mahimo ako sang maayo, kay parang base pa man lang ate may amo sina nga mga panugpon mayong buhat kag ari pa gid ang pinaka ginaglantaw naton ang ginatawag naton nga relihiyon. So mga kaki-five, amo ni kung kis ang ginaawayan pa sa kalibutan o kun sa aton mismo nga lokal ang ginasiling naton nga relihiyon. So ang palamangkutanon nga dako kun magamo sini sino kag diin ang relihiyon ang pwede gid nga makasiling ta nga makaluwas sa aton kung hindi ta mapalangit kag mapaimperno ta kung anong relihiyon nga para nga makapalangit. Kung pananglitan mga kaki-five, ang relihiyon amo ang palagihan nga ang tawo magapadulong sa ginharian sa Dios. Wala na mga kaki-five ang rason kung nga napatay si Kristo Jesus sa cross sa Kalbaryo. Kagabi mo ano ginhambal sang Biblia? Siling niya sa may Ecclesiastes chapter 7 verse 20, tunay na walang matuwid kag wala sang insakto sa ibabaw sang duta na nagahimo sang mga maayo. Grabe no, kag indi siya makasala. So butsilingon amo ni nagainsakto gid ang ginhambal sang kabilugan nga no man is perfect, kay because we are not perfect kag indi kita tarong kag siling sa Biblia. Walay bisan sino nga matarong, wala sang miisa. May rason nga mag-antos kita sa ginasiling naton nga kalayo sa imperno. May rason mga kaki-five. In fact, kung pinsaro naton, siling din siyang ginhambal sang Biblia sapagkat ang lahat ay magsakasala nga hindi magkaabot sa kaluhaltian ng Dios. Sa may 3 verse 10, siling niya, for all, siling niya, there is none righteous, wala siya bisan sino nga matarong, wala sang miisa. So nakita naton mga kaki-five, ang pinakaklaro nga sitwasyon sang tao sa tubang sa Dios, the very conditions of man in the sight of the Lord, first is separation, o kon separated because of sin. Because we are separated, bangod sa aton mga sala, now, we are condemned into hell. So no man sang ginatawag naton nga ginasulay sang panahon, ang kainiton naton nagalambot sa 42 or more, ginatawag na sa nga Celsius, no? Ang kapasidad nga magaigo sa aton nga ginatawag nga kalibutanon nga kainiton is 42 Celsius. Medyo mainit kay nga man mga kaki-five, nagalakat ka sa dalan, pagpasilong mo sa isa ka lugar nga mga luhandong, ang init nagapilit sa panit, no?
daw hindi mo bala mapahiran kagbi mo pagid kong kisang pabugnawan daw madugay pa madula ang kainiton. So amoy na ang kainit sang aton nga kalibutan ilabi na karon gid nga panahon. Ti karon amo ini. Kun nagaagunto kita, nagakuriit kita sa pag-atubang sang 42 Celsius nga kainiton diri sa aton especially sa Bacolod, kundiin man kita. Suno man sa mga scientifico, kag mga Bible scholar, nagalambot ang kainiton sa impyerno is 444 Celsius approximately. So karon, kun nakita naton bala kun ano kadubli kag kun ano kapila kapilo ang kainiton, may lang tani bala kun pagahboy dito sa aton maabso na kita, pero hindi mo. Siling sang Biblia according to Revelation chapter 20 in verse 2014, siling niya kag ang kamatayon. Kag atong kamatayon nga amo ang bayad sang sala sang aton nga mga sala, kag ang impyerno itagbong sa linaw nga kalayo. Tiina bala mga ka-K5 nga mga bagay nakita nimo ang aton sitwasyon sa tubang sa Dios. Nga we don't even hope. Kag hopeless kita mo because of our sin. So ang sala among nag-destroy sa aton in the sight of the Lord. And because of this, according to the Bible, hindi makalantaw ang Dios para sa aton. Bangod sang aton sala, now we are condemned into hell because we need to pay or to pay our sin o kung bayaran ang aton sala because this is what the Bible says, no? Kita nimo ang aton nga kondisyon, ang aton ginatawag nga condemnation nga we are leading into hell. Si amo na mga kakifive, nakita naton nga sa diin nga ang kamatayon do kasakit bala. Pero kay bangod nga ang ining gilasiling naton buhi kapag laom, ining programa sang K5 News FM, nagadala man sang paglaom para sa aton. Kung ang bayad sang sala kamatayon, according to the Bible, death in hell to eternal like to eternal lake of fire, banga K5 forever na. Hindi na ya siling naton nga may timer o kung may time out, kundi forever because this is what the Bible says. I-follow up naton sa 15 Revelation chapter 20, kag ang wala malista ang iyang ngalan sa libro siling sa Biblia, thou shall cast into the lake of fire, which is the second death. So now, ang ginalantaw naton, what is the hope? Ano ang pwede naton ni Moon? So, by the grace of God, 2,000 years ago, there was a person in the name of Jesus Christ. He left heaven and came to us because of that compassion. Grabe mga kakifive. Palangga ikaw sang Diyos. Ang pagpalangga sang Diyos mga kakifive, it brings His life to die at the cross of Calvary. Kaya nakita yung kainiton mo. In rason gid nga si Kristo makari sa ibabo sang luta. Kag pagaluwason kita mga kakifive because we are the masterpiece of God. We are created by God. But God wanted us to become His children. The reason the compassion came with the person of Jesus at the cross of Calvary 2,000 years ago. Kita ni mo, halin sa wala sang paglaom, gintagaan kita sang Diyos sa tanan niya nagapamati dira, no? Hindi gintani natun pag isikwayon ang aton niya nabatian. We need to think about our condition in the sight of the Lord. And there is a condemnation in hell forever and ever, but there is a compassion in the person of Jesus Christ 2,000 years ago. Kag siling sang Biblia, the good news according to the Bible, He was died. But at the third day, He was rose again according to the Word of God. So mga kakifive, kung ang Diyos nga mo kay Kristo Isus kinabanhawalin sa minatay, it means ang bisan sino nga magtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga wala sang katapusan. Sa karon gid nga og to, mga kakifive, hindi ko man nakita kundi ikaw. Tagaway mo ko na kay balo kung anong imong gilabatyag sa imong tagipusoon. But there is a great hope. And the great hope is Jesus Christ because Jesus Christ is the only way to heaven. Religion is not the way to heaven. Good work is not the way to heaven. Religion or everything, morality, and then money, and then philosophy, and then tradition is not the way to heaven. The way to heaven is only the Lord Jesus Christ. If you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, then the promise of God, you may have
eternal life. Sa imo o Diyos, salamat gid sa subong nga haga, nga ugto, gintagaan mo kami sa kagayunan. Kaginapray ko nga ikaw gilang mag-bless sa tanan nga nagapamati. Glorify and magnify your name, my dear God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Ang Diyos magapakamayo sa inyo.

sang kahoy nga makitaan diri sa Hardin sa Eden, except lamang sa isa ang kahoy nga napahamtang dira sa Hardin, tunga sa Hardin sa Eden, sa pagkilala sang maayo kag malaot, apang ang kaaway makuturan kung atong dunduman nagsining siya nga hindi ang Dios nga kon sa tinion nga magkaon kamo sing bunga sang kahoy, mano kamo niya hindi kamo mamatay kundi mag-abri ang inyo pangunahuna kag magmangin Dios kamo ang paglinlang sang kaaway sa tawo. So kinalan ini nga tawo ang para maangkon nila ang kabuhi nga walay katapusan, kinalan sila matao liwat, kinalan matao liwat. So amo ni makuturan nga pagtuon nga naglabot sa kadam-an gid naton subong, amo ni pagtuo kalabanan, kadam-an o kon do halos ang tanan nga mga nag-claim to be Christian, amo gini ang pagtudlo siling makuturan an nga si Ginoong Hesus nagkari sa sining kalibutan. Siling sang John 14:6 nagsiling siya, I come that they might have life. Siling sang John 10:10 sa last part ini makuturan, nagkari ako para sila mag-angkon sang kabuhi. Siling man makuturan sang John 14:6 sa first part sini nagsiling niya, siling niya sa first part siling niya, Father, he said, I am, na I am the life, no, I am the life. Si Kristo nagkarisya para ihatag ang kabuhi, kanagamba siya nga siya ang kabuhi. So ang eternal destiny sang tao nagadepende ini sa Dios nga amo ang ginhalinan sang kabuhi. Okay, so paado ano ka importante ining bag-o nga kabuhi nga ginambal diri kun aton basahon ini sa John chapter 3 verse 6. Abi masahon ato makuturan sa John chapter 3 verse 6 nagasugid sa aton. Siling niya, John chapter 3 verse 6. Okay, no, nag-stack up ako niya kun aw. Siling niya, John chapter 3 verse 6. Abilang taon aton. Ay, diri ko makanto. Hindi sa mag-open. Diri ko makanto sa piyaki. Hindi ka mag-open. Abi mo, hindi ko katultol. Ang kaaway, kapangita, makuturan sa pamahagi. Siling niya, John chapter 3 verse 6. Siling niya, 3 verse 6. 3 verse 6. Siling niya makuturan. May bulpe ka, kapapil ka, bangunturan. Leo, kulista na lang para nga may ara kamot na nga giya. Siya, 3 verse 6, ang natawo sa unod, unod, kag ang natawo sa espiritu, espiritu, siling sang 3. Siling makuturan, sa sugdan sa 3, siling nga para maskwan. 3 to 6, siling siya. Si Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod, sa pagmatuod, nagsiling ako sa imo, kung ang isa hindi matawliwat, hindi siya makakita sang ginarian sang Diyos. Si Nicodemo nagsiling sa iya, paano bala ang pagkatawo sa sang tao kung siya tigulang na? Makasulod pa bala siya sa makaduwa sa tiyan sang iya iloy, kagmatawo? Si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa imo, kung ang isa hindi matao sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ginarian sang Diyos. Ang tao, ang natao sa unod, unod kag ang natao sa espiritu, espiritu. So kasugid mga kuturan sa aton nga gintunan, nga ano ganito, no? Nga ang new birth experience, ano ni siya? Amoy siya magdulong sang pagbaylo halin sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Mabasa tanong makuturan sa John chapter 5 verse 24 nga nagasugid sa aton. 5 verse 24 kung aton lang tawon. Sili niya, sa 5:24 sang John nagasiling. 5:24 nga nagasiling.
sa pagkamatuod, nagsimula.

0: Ring ako sa inyo ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagapadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Indi siya pagukman kundi maglaton gikan sa kamatayon, maglaton gikan sa kamatayon, sa kamatayon pakabuhi. Magtransfer sa makuturan siling sa balaan ng kasulatan. So gasugi gali makuturan sa aton ang balaan ng kasulatan nga ano ko no? So ayad tong mga makasasala nga naginurso sa ilang mga sala, magsugod na sila sa tinion nga ginbato nila si Kristo, magsugod na sa pagbaylo ang ilang, magsugod na ang ginatawag nga eternal life. Eternal life. Ano ni makuturan? Eternal life. Siling sa iban. Siling niya, kinabaton ko na ang eternal life, kinabaton ko na si Kristo. Ano man makuturan? Makuturan, may dutay lang kita nga pagapaatag diri. Ang eternal life nga inabal diri, this is an assurance nga nabaton na naton ang ginsugdan sang eternal life nga ginabal si mo. Nabaton mo na ang saad. Saad makuturan? Siling si iban, hindi ah, nabaton ko nga brother Ray ang kabuhi nga wala katapusan. Makuturan siling ko. Di kay nabaton mo na ang kabuhi nga wala katapusan. Hindi bila hindi ka na mapatay. Nga huwi, kinabaton ko na, yati pat, siling ko, patyunta ka bisubong. Oh, patyunta ka subong. Mapatay ka hindi? Mapatay ikagin, patay mo kumong. Uti siling mo nabaton mo ng internal life. So makuturan nga siling siya. The new man is created in righteousness and true holiness. Sinin sa Ephesians chapter 4 verse 24, meaning true righteousness. Gintuga ka na sa nabato mo na sang nabato mo si Kristo pinagi sa Santos yung batismo. Ano ka na? Nangin bago ka na nga tao. New life. New created being ka na. Agang imong kabuhi. Ang kasiguruhan sa kabuhi nga walay katapusan imo na angkon. Is it possible to analyze everything which takes place when a person is born again? Ano ba naman? Possible mga kuturan nga ang tanan mangin iya na maangkon na niyang kabuhi nga walay katapusan kung nangin born again na siya. Siling niya? Siling sang John 3:8 aton lang tawon sa libro sang John 3:8 nga nagasugid sa aton. Sili niya? 3:8. Ang hangin nagahuyop sa diin ang buot niya kag mabatian mo ang iya tingog apang hindi mo may baluan kung diin siya nagahalin o kung sa diin siya nagakadto. Subong man ang tagsaka na tawo sa espiritu. Ano po sili nga mga kuturan? Kung natawo kita sa espiritu, wala kita kabalo kung di ina siya alin, no? Wala siya alin. Kag pero kabalo si mga kuturan nga ina siya nanging kaupod naton. Naman na bala? Being born again is a miracle by the power of God, sa Holy Spirit. So buong sang Ethiopian, mga kuturan, sa itong ituhanon, okay, Ethiopian, o kung itong nga panit nga tawo, ang itong yunuko, nagpamati siya sa kay Pilipi nga nagatag siya sa explanation. Naton na taon ni mga kuturan sa libro ang balaan nga kasulatan na gasugid sa aton sa Acts chapter 8 verse 26-39. Nagasugid sa aton nanungod sang isa ka yunuko, ining isa ka yunuko nagalinis siya sa sinagoga sa simbahan. Oh, kagin explain dito ang libro sang Isaiah chapter 53 about the prophetic word sa mag-abot nga Mesiyas, ang mga palatandaan, ang mga nagyan, ang mga butang naangkon sang mag-abot nga Mesiyas, it is a prophecy. Apang makuturan nagasugid sa aton sa libro sang binuhatan nga ang balaan ng espiritu nagiya sakay kwan sakay Philip nga makalapot dito siya nga makadto siya kilanan magadto siya dito sa ining Ethiopianon sining iyonoko para nga siya maghatag sa explanation kag nakita iyang nagabasa ini kag nagginagda siya nga magsakay dito sa kang ganya na hangpan mo bala ang imo ginabasa siling sang yunoko siling nga wala ako nakahangop siling akon nga ginatun-an akon nga ginabasa apang kag nagsiling siya dali upod ka sa akon ka magsakay ka upod sa akon samtang nagapanakaton sila upod dito sa kangga sa karwahi gin-explain sa iya ni Pilipi ang tanan nga atong mga butang nga ilang ginbasa kung basahon nimo ang kuturan sa Isaiah chapter 53 nga nagasugid ang kuturan sa aton sa Isaiah chapter 53 nga nagasugid sa aton nanungod sa mag-abot nga Mesiyas sa gabot nga Mesiyas kag sa mga platandaan nabi mo kuturan makuha lang ko gamay para makitaan nyo mga kuturan nanungod sining mga talandao talandaan Isaiah chapter 53 makuturan kaini siya tanan nga talandaan natuman ini kay Ginoong Hesus makuturan 53 sino bala ang nagpati sang among balita kay sino bala nagpayag sang butkon sang Ginoo no butang ko makuturan na ari da unahan ko diri sininya kay nagtubo siya sa tubang niya subong nga isang linghod nga tanom kag subong nga gamot gikan sa duta sa nga kigas kag wala sing dagway o kon ka ayo-ayo nga nagtulok kita sa iya kag wala sing katahom nga paghandumon naton siya no kon ang maglantaw ha wala sang apiran sa gayon ni Jesus nga subong hari o kon ano wala handumon pero diri makauturan sa training sila niya gintamay siya kag ginsikway sang mga tawo natabo yes lalaki nga kasubo kag nakilala sa kalisod hindi ba kung tulakturan ko lang isa pagkikipamatuod sang nagpagkata pagpamato pagkamatuod ginpasan niya ang aton mga kalisod kagindala ang aton mga kasubo apang ginkabig naton siya siya nga ginpilas ginbunal sang Dios kagin sakit tabo apang siya ginpilas tungod sa aton mga paglalis natabo yes ginhanog siya tungod sang aton kalautan natabo yes mga kuturan ano pagit ang silot sang aton pagidait yara sa ila kag sa iya ang mga labod ginayo kita. Sige, pagkutuan sa 6 mga kuturan, tanan kita kaangay sang karniro nga nagtalalang ginlipas kita sa tagsa sa iya kaugalingon nga dalanon kag ang Ginoo nagpasan sang iya sang kalautan naton tanan nagpasan siya sa kalautan pasan siya ginpigo siya kag batunon maturan gibasaon na naton bilog naga parte ni sir ini sa mga pagpigos, pagantos, ginimo nila ini kaginlubong man. Sa 9, gag ginimo nila ang iyang lulubgan upod sa malauton, kag upod sa manggaranon nga tao sa iya kamatayon, bisan wala siya magpanglugos. Makuturan, kag madamo pa ding makita naton nga mga tagnaanon nga butang nagdulong ini sa katumanan. Sakay Ginoong Hesus busa si Pilipi nag-explain ini o kung naghatag siya sang pag-explicar sa yunoko nanungod sini. Kag naintindihan ini sang yunoko, gani nagambal ang yunoko. Ya, ano pa bala ang nakulang? Yara na karoon ng tubig. Ano pa nakulang sa akon? Pag kumbasaon na tumakuturan sa last part sang Acts chapter 8, ni agak sa katapusan nga bahing nga nagsiling sang pagtakas nila sa tubig. Ginliton sang balaan nga espiritu si Pilipi. Ginkuha siya, mga kuturan, si Pilipi sang Ginoo. Ang yunoko nagbaton sa kay Ginoong Hesus subong ilang personaling malulas. Dili man kuturan makita naman nato ang encounter naman nanungod kay Pablo, no? Si Pablo nga sa una Saulo ginggiyaan sa sang Dios, nagpakita ang Dios iya dito sa road sa dito sa dalan sa Damascus. Makuturan, no? Makita tana sa libro sang chapter 9. Kag samtang si Pablo nagbantala sa mayong balita, si Lydia, si Lydia was converted to Thyatira. No, makita tayo makuturan sa libro sang Acts chapter 16 verse 13 to 15. Sang ang jailer nagwitness ang miraculous nga deliverance kay Paul kag kay Silas dito sa jail sa Philippi. Si Paul nagwali sa kay Kristo. No, nagwali siya nanungod sang lakong gugmang nanungod sa kay Kristo kag subong man sa iyang puloyanan. Kag ano sila? Ini sila nagliso, na-convert sila, nagbaton sila sa kay Kristo ang ilang personal nga manluluwas. Ano pagid? Ano dinya? Ano kuno ang mga pagbaylo? Dinya din ba? Ano ang mga pagbaylo nga makit-an sa kabuhi sang tawo nga ging considered nga bag-o na nga tuga o kon born again? Nasugata ako. Nya sir, salamat lang ko kay wala na ko to nag-star sa Barangay 22. Kay wala na ko nagpariyo sang mga tao dito. Hindi man ko turat tanan-tanan na. Kay sa una may purok, may gugmaon kag pagidait. Nga purok, grabe gid ang problema sa droga. Dira na nang star ginkuhit sa ko ni siling sir, kamusta ka sir? Natulok lang ko do ka pamilyar sa itsura. Din ko pasensya gid ha, sino gani? Ni sir ako tubla si Kwan sir, nya galing gi bata pa kami to sir sa una sa dito ka mo nga naga operation. Nga nanay ko si Kwan, tatay ko si Uy, duduman ko. O kamusta ni si nanay mo, si tatay mo? Nga sir, patay na sila nga duo. Ay, ti condolence gid ha. Nya salamat sir kay wala lang ko tugi star kay kaga nagborn again ako bi sir. Nanong buot mi siya nagborn again nga sa una ano kay how nya born again Christian ako. Nya salamat ti anong born again Christian, ano kay sa una hindi ka Christian, ni anong reliyon mo sa una, anong imong pagtuluan? Sila ko siya nya sir, kwan ko sir, Roman Catholic ko. Di kong Roman Catholic ka, hindi ka gali Christian. Hindi sir, kami diyang Christian. Muna ginambal ya. So nasubo gi ko makuturan sa pagpamati kay ginambal siya nga sila lang ang Christian. Siling ko, pero kung atong galitunan, ang born again Christian, ano siling nga? May ara siya nga, siling sang Ezekiel chapter 11 verse 19, may ara sa bag-o nga tigipusoon kay siling, I will give them one heart and I will put a new spirit within you. No, may bag-usa nga tagipusoon. Meaning, kung anong kinaihaya sa una, nagliwat na, kung ano to ang kasalawayon niya sa una, wala na. Kung ano to ang paglapas siya sa mga kasuguan sa Diyos, wala na. Wala na siya gakaon sa mga ginamba sa balaan ng kasulatan nga pagka mga maigko nga mga pagkaon, wala na sa gainom sa mga pagkaon nga ginadumili sa mga sulat, wala na sa gagamit sa mga kahililo nga mga bulong, no, wala na siya ga himo sang kalautan, wala na siya panglibak, wala siya new ano siya born again, may bag-o na siya nga tigipusoon siling pagid, may bag-o na siya nga pangunahuna siling sang balaan nga sulatan sa sa Romans chapter 12 verse 2 sa naunang abahin, be not conformed to this world but ye transformed by the renewing of your mind. May pag-umang kuturan niya pangunauna, na-renew niya pangunauna ang daan niya itong mga madumot siya, mahisa siya, wala na to bag-o na pangunauna niya ang andom niya kung paano niya mapahimaya ang Diyos. Subong man ining bag ang tao nga nag born again na, may different interest na siya, hindi na ang worldly interest. Kaya nagsiling makutura, no? Siling sa Romans 8:5, siling niya, they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. Yadtong mga yara pa sa unod, ano yung panguna-una nila? yara sa mga butang sa unod apang yadtong yara sa yara na sa balaan ng espiritu ang panguna-una nila iya naka espiritu kag ining mga nakonverter nga mga tao mga bag-o nga tao dinya dang tagasuguan sang Dios na sulat sa ila tagipusoon. Take note mga turana ang kasuguan sang Dios na sulat sa ila tagipusoon. Siling sang Hebrew chapter 8 verse 10 sa katapusan nga bahin kay first part tong ibasa naton siling niya, I will put my laws into their mind. Kasuguan sang Dios, wala na brother Ray kasuguan. Pero siling niya, akon isulat ang akon mga palatukuran ang akon mga suguan sa ilang panguna-una, isulat na akon sa ilang tagipusoon, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Ha! Sorry kasi rin pag-ibang kuturan, kung na-convert ka naman kuturan, kung born again Christian ka na, love for fellow men mangyanyara. Siling mga kuturan sang 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life. Kabalo kita nga kita nag-agi na halin sa nabanaw kita halin sa kamatayon pagkadto sa bagong kabuhi. Because we love the brethren. Ha! Siling pag-ibang kuturan, sa aton pagtuon nga nagasugid sa aton nga gintagaan kita na mintinar naton ang bag-o nga kabuhi subong bag-o na nga tumuluos ang Dios a born Christian kilana magkabuhi sang bag-o na sa tubang ni Kristo kay kaangay makuturan sang isa ka tanom nga ginsiber na kita kay kun ang kabuhi naton hindi iya sang Dios iot don nya kita makuturan kun aton basahon sa libro sang John nga nagasugid sa aton makuturan sa Acts nagasugid sa aton nga kung ara kita kay Kristo isurrender naton ang tanan-tanan kay Kristo wala ra kita makuturan sa tinion aton pasalamatan ang Ginoo salamat labing balaan nga Dios sa imong gugma sa imong kaayo sa imong kaluoy nga ginatag sa amon midisyon ni kami karon o Dios kag himoa nga amon kabuhi nga bag-o nga tinuga bag-o nga kabuhi amon maangkon tungod ang gugma sang langit, gugma sang Dios manginyara sa amon. Salamat o Dios, pakamayo ang tagsa-tagsa sa amon karon. Kini tanang giningyo na mong bato na imong kaluoy, ginampo na amon ini sa ngalan ni Jesus ang personal na luwas. Amen.
1: This is K-Fi News FM, your official news and music station. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

Mayong gabi, istanan ng kabuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sine nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamayo, kag sa sine nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag ang tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kaglabaw sa tanan, nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sa Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas. Kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilim nun, bisan imported nga mga wines, kung ilim nun, wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang ation sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian, nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya, nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon,
ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi siya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasag-uli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hasta 6, kag 1 Korinto 6, versikulo 20, ginklaro diri, nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Gayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban, kamo man ang video familiar gin, si Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingal lang kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kung wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is ano kita magutoran. Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross.
Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutan balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butong balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butong balon, ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agod matuman sing bugos ining plano, gin pamatuod, no? Gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan,
amuna tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Iba, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga yagintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kun maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kun aton basahon makaturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I draw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Ngaman, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, ngaman, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginapagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo tambalon,
nakapreparar na daan sa atong istorya, hindi kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nagintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kauton. Ang butambalong diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang luta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tan-aon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa o silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, din antos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya
Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo ng siling nito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or maimperno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya maamo ang pinaka mahal, siya maamo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagkaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo wala sa payan nga ginpaybalon niya kay Adan ang mga resulta sang amo nga paglapas ang sala ni Adan nagtuga sing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang Estanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sa kay Estanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay, ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit na may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman giduso niya ang lamang na paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan rasa, kagpaagi sa malingon nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan. Kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. O da mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Manang kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan
nga gintigana sa Ginoo. Agun nga kita tanan makabaton sang aton gintingunha, nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhing ulo kitapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sang Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kaway pang Ginoo magapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial at proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking. Ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Isang doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damdamo, naging ko si dito, admit sa hospital. Damdamo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang effect nga lisi na, oxygen mo lang kinanggapakad ko sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
10: Muternamat. Kaya lang i-rob ito.
11: Ang imong sugar, pila na lang subong.
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Sang una, pila?
10: 35 kilos. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
12: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amulugan.
1: lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing natulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahi ga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Isin sa doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damo, nagigil ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene. Naka-rest lang heart ko, kaya ang effect nga isin na. Oxygen mo lang kinanggapakad ko sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutaming sa balatian.
10: Moderna Max. Dela Miro ito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong.
12: Ito po, when pass ang inyong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
12: 35% Ilawin nyo ang Moderna Capsule. Itipibog
13: yun. Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amulog lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag labawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Matas ba ang cholesterol mo? Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agod kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agod hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Isin sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdamo, naging ko si dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang effect galing sina. Oxygen mo lang kinanggapakad ko sa brain.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa Balatian.
10: Muternamat. Kaya lang i-rob ito.
11: Ang imong sugar, pila na lang subong.
10: Ito po, when pass ang inyong kong laboratory.
11: Sa una, pila?
10: So, 35 kilo, 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule, itipibog
12: nyo. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amulo lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginfan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.

0: isa ka lupok.
1: K5 News FM 101.5. Good evening Bacolod City. Isa ka lupok mga ka-KSS. K5 solid supporters. Updan si Bumagranada. Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Isa ka lupok.
1: Kamo bala may mga hugot sa sininga gabi? Kung wala pa nalukpan ni Mister? Kung wala pa nalukpan si Mrs? Obdan si Bumagranada. Inyong mga request ng mga kanta? Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ga kay i-play ni Bumagranada. Inyong mga hugot love song? Inyong mga greetings? Kamu bala may mga istorya sa kabuhi na gusto nyo matagaan advice ni Boom Granada or ni K5 Ethan James? Ipadala lang kay Boom Granada sa aton nga Facebook Live. The live kita subong sa Facebook account ka K5 Bacolod. May nagpadala diri sang iya nga sulat. Sang Lunes nagkagto siya sa istasyon. Taga si Palay. Abantayan yung istorya sa kabuhi. Sino to gani ka K5-Tan? Wait lang ha. Ikadamo nagsend sang ilan ng mga istorya sa kabuhi sa Facebook account. Tapos nagkagto man diri sa personal sa istasyon. Si Karen gali sang si Palay. Abantayan yung istorya ni Karen ha. Pwede man kamo makahatag advice. Parte ni sa ano eh sa iyang love life. Do parehas man bala kay ka K5 Jenny dira sa kanlaon. Ka K5 sepre no. Wala man Japon uyab asta subong. Oy sa kalupok dira sa inyo ha mga ka K5. Dan si Bumagranada. Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok dira sa Burgos Market, Central Market, sa atong mga e-bike drivers, sa mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga ga-rides sa rides dira. Pero sige na kay K5 itan kuno kalambot sa Cadiz.
1: K5 Hugot Love Line.

Bantayan na ang istorya ni Karen sang si Palay. Kag sang iyang boyfriend. Pwede ka mo makahatag advice. Pwede man ka mo katawag sa aton nga cellphone number. Kung damo load, tawagan si Boom Granada. Pwede makagreet live on air. Aton nga cellphone number 0985-10-75363. Sa liwat, tawagan si Boom Granada. Aton nga cellphone number 0985-10-75363.

0: isang alubog.
1: Sininga gabi nag-ulan. Yan balan ko gani isika kay 5 itan kay halin siya sa Cadiz. Nga petsa sa istasyon. Ambal ko inom ka sang mighty sea. Ay kabudlay na magmasakit ka. Hindi ka ka-duty, buwas. Yan yung mga kabataan, paimnon nyo man sang mighty sea. Si Mister ha, balon mag-inom sang extended food supplement for men. Kung ang iyang talong latoy na, hindi na kaya duwa kalupok. Isalang kalupok, lipong na. Di dapat paimnon si Mister sang extended food supplement for men.
0: Isang kalupok! Isang kalupok!
1: Pagbugtaw sa aga, timplahan si Mrs. sang DTX coffee mix. Dapat yung pagbugtaw ni Mrs. siya mainitan dyan yung iyang chan. Ati dapat makainom na siya, timplahan mo siya para mainitan ang iyang chan. Sang DTX coffee mix. Boom Granada, please play. Di ba't ikaw?
0: Isang kalubog!
1: Para ni sa akon nga, sang una, gakasubuan ako, boom.
0: Isang kalubog!
1: Pero sang nakilala ko si Clarence, nagbago ng akon kabuhi. Di ba't ikaw? Request ni Queenie sang Sarabia.
0: Isang

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Idol, Sir Wilson Villena. Good evening, sir. Pa-shout out from USA. Unhan Singkang Airport. Isa kalupok dara sa inyo, ha? Sir Wilson Villena. Isa kalupok! Sa upod mo dara si Idol, ara da? Isa kalupok dara sa inyo?
0: Isa kalupok! Isa kalupok!
1: Isa kalupok, Boom Granada. Please play Naaalala Ka.
0: Isa kalupok!
1: Kanami Gidya Idol, Boom!
2: Kay sarap
1: Kung Gapalangga Ka. Ininang kanta para kay Maricar. Nambal ni Marco, tandaan mo sa tanan ko nga pangarap upod ta ka Maricar. Naaalala ka. Isa kalupok ah.

0: Granada.
1: Hugh Granada.
0: Para sa K5 Hugot Love Lines.
2: Isa ka lupo.
3: Isa ka lupo kay Ma'am Rimya Sarnicola. Hello sir, good evening. Watching here in Kuwait.
2: Isa ka lupo.
3: Isa ka lupo lang dira sa Kuwait. Kay Grace Mar Perido, mayang gab iya Sir Boom Granada. Kamusta ang petsay ni Grace Mar Perido? Si Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Watching live from Germany. Si Kaki 5 Wilson Villena, gina. Ara sa USA. Unhan na Singkang Airport. Si Vince Axel, ara sa Germany. Isa kalupok lang dara sa Germany. Kay kumpare ko, Dad Boy Mendoza. Ang Aston SG nga damo uyab. No, dara sa Santa Clara Subdivision. Ang mga SG ta dara si Dila China. Isa kalupok si mo, sir. Nalipat ko sang first name niya. Pero mo nang uyaban ta. Nga mga SG, mga security guards.

0: Isang kalupok!
1: Isang kalupok kay Zandra Dizonaro. Good evening, Idol Bumagranada. Idol, pa-request ulan. Kaya inuulan ko nun sa buong sagwa. Isang kalupok sa bana ko, Idol, nga si Dennis. Si kumpari ko, Dennis Haro. Isang kalupok sa imo.
0: Isang kalupok!
1: Kamusta na si kumpari ko, Dennis?
0: Isang kalupok!
1: Sir Boom, please play. Para ni kay papa ko nga 71 years old. Request niya, napakasakit, Kuya Eddie.
0: Isang kalupok!
1: Isang kalupok lang dira sa Calatrava.
0: Isang kalupok!
1: Si kumparita Romeo.
0: Isang kalupok!
1: 70. Salamat kita, Sir Romeo.
2: Kakapan lang yung kamay, masusunog pa ang kulay.
0: Isang kalupok!
1: Sobra nagali siya, ano ko no, si Sinta.
0: Isang kalupok!

0: Isa ka lupo kay Sir Romeo. Si Charlene na sumiling. Good evening po, Idol Boom Granada. O shout out sa brother ko, si Dad Boy Mendoza, si Nanay Lina sumiling. Sa Barangay Balabag, La Carlota, Siri. Ariko Gatan Alive. Salamat kita, Idol Boom. Charlene na sumiling. Isa ka lupo dara sa imo mama. Isa ka lupo kay Christina Kasipong Javier. Isa ka lupo, Sir Boom. Ari ko subong sa barangay Mang Hanoy, La Castellana family Javier. Ang napalukpan niyang family Javier. Si Jason Ortelio. Auntie Siyon ni sang barangay Felisa Bacolod City. Sana all in out iso yun. Isa kalupok kay Leonardo Relos. Good evening, Sir Boom Granada Idol. Isa kalupok, pwede ka request sa paminsan-minsan. Sa kalupok dira kay Sir Leonardo Relo, sa si Ma'am Indang Hilado Sarada, Sir Boom sa kalupok sa akon bana, si Jonathan Sarada, sa kalupok dira sa GK, no? Dira sa Barangay Sumaga. Sir, palukpi si Danilo Estander, si Nilia Caballo, si Ruth Caporal, si Corazon Ibanez, si Nunoy Gonzalez, si Honey Gonzalez, madamo gid nga salamat, isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Ang request ni Ita, no? Araw gabi. Para kuno siyang crush. So, bantayan nyo ha ang istorya sa sininga gabi ni Karen sang si Palay.

0: Isa ka lupo kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Pangitay uyab si Jason Ortelio. Tiga may manabitsyo koy ni Jason.
1: Isa ka lupo!
0: Ligal kin pangitaan ko sa uyab. Ang uyab hindi ko, no? Kamali sa ako, hindi ko, Sir Boom. Ah, gamay bitsyo koy ni Jason Ortelio.
1: Isa ka lupo!
0: Amo nang taga Bago. Isa kalupok dira sa inyo, ha, kay Jason Otelio, kay Ma'am Rowena Villaran Erbito.
1: Isa kalupok!
2: Tila sampung daang awitin ang natapos kong likay.
1: Isa kalupok!
0: Boom Granada, na in love ako sa imo. Si Sinon, si Maricar.
1: Isa
0: kalupok si mo Maricar, tagadigin ka ako.
1: Isa kalupok!
0: PM ko balaga sa Facebook ga. Granada Boom.
1: Isa ka lubog.
0: Kayo makit anay kita tapos ko program.
1: Isa ka lubog.

0: isang kalubog.
1: Boom, idol ka ni Lola Ibet.
0: Isang kalubog.
1: Mayo pa mga senior kay idol si Boom Granada. Si Lola Ibet sang Rojas. Isang kalupok dira sa Rojas. Sir Boom Granada, isang kalupok lang. Gamonitor kagalanta ko sa live. Facebook live kag radyo. Salamat gid Ma'am Bings Delfin.
0: Isang kalupok.
2: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka po kay Lady John Sanchez Lanario. Si NN Jen Yabla, watching live here in Tutong 4. Natawagan si Bumagranada. Sa ito nga cellphone number, kung gusto nyo mag-greet live on air, 0985107563. Ga-live man kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang inyong mga hugot love song, inyong request ng mga kanta. Kamu bala may mga istorya sa kabuhi nga pwede matagaan advice ni ka K5 Ethan James Sarmento? Ipadala nyo sa ito nyo Facebook live ka K5 Bacolod. Request nyo mga kanta, i-comment nyo sa live ha. Hindi ka mo mag-PM kay Boom Granada. Kay buwas ko pa na mabasahan sa gabi eh. Ga-live kita sa Facebook account sa liwat mga ka-K5, ka-K5 Bacolod.
1: Hanggat sa dulo ng ating pagmamahal.
2: Isa kalupok!
0: Isa kalupok dara kay Emmaline Cordova. Isa kalupok Sir Boom, kag-shoutout sa Purok, Bagat Nana, Barangay Miranda Hinigaran. Happy Fiesta!
2: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Kung Ako Na Lang Sana by Retro Vivals, no? Dira sa Ibi Magalona, isa kalupok dira sa inyo.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Jolita ni Gayon Dr. Vlogs, kanami sa mga music ka K5 Boom Granada. Shout out kay Ma'am Emmeline Cordova. Kag sa hobby ko si Sir Julie Doctor. Isa kalupok dira sa inyo. Si Wena Ibido Lukay Lukay. Good evening, Idol Boom Granada.

Isa ka lupo kay Janice. Good evening, listening from Mansilingan. Si Leslie Along, isa ka lupo sa imo Leslie Along, napalukpa niya si Ka-K5 Eric Tenerefe. Si Merlita Malvaz, good evening, Sir Boom Granada, watching from Handumanan. Isa ka lupo dira sa Barangay Handumanan. Si Jasmine Ramos, moralista. Good evening, Sir Boom. Greet ko akong bana nga si ikaduhaya nga bana. Bali duwang iya ko nung ano, may boyfriend siya tapos may bana man siya. Ha, joke lang na mama. Duwa gali iya kalupok. Duwa kalupok sa bana ni Jasmine Ramos. Sino pangalan ni banahon? Wala man ni mogin comment. Sa kalupok lang dira sa inyo, moralista family. Dira sa Barangay Handumanan.

0: sa kalupok!
1: Isa kalupok kay Hurley Toles. Mayang gabi, Sir Buma Granada. Shoutout lang sa family Toles sa Santo Niño 2, Barangay Granada. Isaman kalupok dara kay Tita Jingle Tikar, kay Sir Bungbung Tikar, dara sa Barangay Granada. Sa Shenda Carmenta, Nonota Jingle. Isa kalupok dara sa inyo.
0: Isa kalupok!

0: kalupok.
1: Isa kalupok kay Ta Julie Henovea Lumugdang. Kay Janice Francisco. Good evening, shout out Janice Francisco from Victoria City. Isa kalupok man kay kumpari ko RB Tahom. Isa kalupok pre family Tahom. Dari sa mga taga barangay Alanghilan kag sa tanan nga Ram Guardians. No, salamat gyud ha. Isa kalupok dara kay kumpari ko RB Tahom. Ugbi, no? Isa kalupok dara sa inyo ha. Sa mga kumpare ko dara, isa kalupok sa Ram Guardians. Si kumpare ta Dadboy Mendoza ang damo uyab nga SG, isa kalupok dara sa Santa Clara subdivision, no? Hacienda Rosario Sur. Si Ta Jingle Tikar Gali, taga Hacienda Rosario Sur. Sa kalupok dara sa inyo. Regards lang kay Sir Bungbong Tikar. Ati, kamusta ng okra ko dara? Gabasa-basa. Namit lila okra, gabasa-basa ya. Amo na ginapanyapon ko, ginapamahaw, ginabutangan ko na langgaw, wag patis.
0: Isa kalupok!
1: Dara sa Hacienda Rosario Sur, dara sa Granada.

0: Nang dito si Boom Granada, ah, nagmamahal sa'yo. Si Helen Escusara, good PM from Hinubaan. Isa kalupog dara sa Hinubaan.
1: Isa kalupog!
0: Si Edsney, kamusta na si Edsney? Na all idol. Isa kalupog sa mga senior citizens ko dara ng mga friends.
1: Isa kalupog!
0: Dara sa ano, Barangay Villamonte.
2: Boom Granada!

0: isa kalupok!
1: Isa kalupok lang dara kay kumpare ko James Bornales. Napalukpa niya si Manang Aiza Legazpi kag kay Nong Joel sang barangay 3 Himamaylan City. Isa kalupok dara sa inyo. Good evening sa gwapo namon nga DJ. Puperte ba si Liza Manos? Si Manahon mo kita ko ligad adlaw. May upod nga uyab. Pero pasahero eh. Kumusta na si kumpare ko Ernesto Ramos? Si Mira Luna Rivera, may gabi Sir Buma. Gapamati lang ko diri sa barangay Tabunan. Pampadula stressor. Kay namit si Boom Granada. Muperte ba Mira Luna Rivera?

0: Love Lines.
1: E greet si Ma'am JJM Salvador. Good line na magsunggod ang mga Wanga Bells. Si Ta Julie Hinovella Mugdang, si Ma'am Bings Delfina, si Ma'am May Dagay sa Kalupok dira sa inyo. Sa ako niya Bumgranada Angels, ano? Sa ako niya Team Lupok. Ari nga kanta para sa kilala ko nga ginpalangga ko siya. Pero wala ako ginbalikan sang pagpalangga. Bantayan nyo man ang istorya ni Karen kag ni Ethan sang sipalay. Pwede ka mo makatag-advice mga ka-K5.

0: Kabaloko yang ligad lang kita nagkilalahay. Pero gin palangga ka ni Boom Granada sa matuod-tuod. Kagkabalo ka gid nga basta ah. Kabalo na si Ta Julie na Villa na mugdang.
1: Isa ka lupo! Na ako'y pagtakan, di na dapat. Isa ka lupo!
0: Ari ng aton nga letter sender, no? Boom Granada, ako gali si Karen, 27 years old, taga si Palay. May ara na isa ka bata. Oo, Boom, may bata na ako. Sa subong may BF ako, tawga lang sa pangalan nga si Ethan. Si Ethan, 39 years old.

0: sa kalubog.
1: 2 years na kami Gapalanggaan ay Boom Granada. Ginpakilala ko siya sa akon nga Iloy. Sang 4 months pa lang kami.

0: Isa ka lupong.
1: Tapos ginpakilala man ako ni Ethan na sa iyang Iloy.
0: Isa ka lupong.
1: Nga taga Bacolod. Kaso lang sang nagpauli di ang utod ni Ethan, boom. Halin sa Manila, nagka-problema lang. Nag-inaway kami ni Ethan. Tungod lang sa iyang magulang. Kay hindi buto sa akon ang iyang magulang. Tungod nga may bata na daw ako. Ano bala ang himuon ko ka K5 Boom Granada? Ako na lang bala ang magpalayo? O konsigihon ko ang amon relasyon? Salamat gid sa imo advice. Hagsa mahatag man sa akon advice. Kag mangayo man ko tani advice sa imo mga listeners dira sa K5. Salamat gid. Ako gali si Karen sang Sipalay, 27 years old. Kag ako nga BF nga si Ethan, 39 years old sang Sipalay. So mga ka K5, ano bang advice niyo kay Karen? Si Karen, amo na siya 27 years old. My boyfriend. 2 years na sila sang iyang boyfriend. Nga si Ethan. Si Ethan, 39 years old. Taga Bacolod. Pero si Ethan, subong ara sa Sipalay.
2: Boom! Granada! K5 Hugot Love Line.
0: Isa ka lupong.
1: Sang 4 months pa lang ang ila relasyon. Ginpakilala na ni Karen si Ethan sa iyang Iloy. Amo man si Karen, ginpakilala man ni Ethan sa Iloy yaman.
0: Isa ka lupong.
1: Ano ka problema lang kay pagpauli di sang magulang ni Ethan nga babae. Hindi siya buto kay Karen kuno kay may bata na. Di ano ba lang ma-advise niyo mga ka-K5? No, mangayo kami tani advice sa inyo. Si Karen, ang ambalgan ni Karen ho, sa iyang ginpadala ng letter. Sang Lunes bala nagkagto, diri siya sa istasyon. Ambal niya, boom, ako na lang bala ang mapalayo o konsigihon kong amon nga relasyon. Nga ga-updanay kami. Pero ang iyang utod hindi boto sa akon, pero ang iyang mama boto man sa akon. So mga K5, kamo ba lang may mga advice dira? Pwede kamo mang katawag kay Boom Granada sa aton nga cellphone number. Amo na ang 0985-1075-363. Pwede man i-comment sa aton nga Facebook Live ka K5 Bacolod. Sa mga late tuners dara no, sa liwat ang aton nga letter sender taga Sipalay. 27 years old si Karen, kang iyang boyfriend si Ethan nga 39 years old. Isa ka lupo. Advice ah. Kaya nila relasyon duwa na katuig, kaso kay nagpuli ding magulang ni Ethan alin sa Manila, hindi buto ang utod ni Ethan. Kay tungod ko no, ang iyang uyab, may bata na. So kamo mga K5, anong advice nyo sa aton nga letter sender sa sining gabi? Nga si Karen. Hulton ko inyo advice ha. Pag pwede man kamo katawag kay Boom Granada sa cellphone number 0985-1075-363.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lives!

Isa ka po kay Ma'am Mida Gay, kay Tito Ronnie Sabit, dara sa Barangay Handumanan. Good evening dara sa inyo. Regards lang kay Tita. Isa ka po dara sa family ni Tito Ronnie Sabit.

0: isa ka lubong.
1: Sa luwat mga ka K5, ang aton nga letter sender si Karen sang Sipalay.
0: Isa ka lubong.
1: Gapangayo siya sang advice kay si Karen, may ari ni boyfriend. 2 years na sila, gapalanggaanay. Si Karen nga taga Sipalay, 27 years old. Ang iyang boyfriend si Ethan nga 39 years old. So sang 4 months pa lang ang ilang relasyon, ginpakilala na ni Karen ang iyang boyfriend sa iyang iloy. So amo man si Ethan, ginpakilala man ni Ethan ang iyang girlfriend sa iloy yaman. Sang 4 months pa lang sila. Kaso nagka problema mga ka-K5 kay nagpauli diri ang utod magulang ni Ethan halin sa Manila. Hindi siya buto kay Karen. Kay hambal niya si Karen kuno may bata na. So galibog ang ulo ni Karen, nagagto diri siya sang Lunes. Samba ko tayo gin-send mo lang sa amon nga Facebook account, ma'am. Dahil gusto taman ka makita kay cute ka. Joke lang ah. So amo na, balikan naton mga ka-K5. Hambal niya gani, boom, ako na lang bala ang mapalayo kay Ethan? O konsigihon ko ang amon nga relasyon? So gapangayo siya advice. So mga ka-K5, ano bala ang advice niyo kay Karen? Pwede ka mo makatawag sa aton nga cellphone number 0985-1075-363. O kung sa aton nga Facebook account, i-comment nyo sa aton nga live. Ari ka niya nga request nga kanta, o ambal niya, boom, please play. Ipagpatawad mo para kay Ethan.
0: Isa ka lubo!

0: Padamo na sang nag-advise. So salamat sa inyo. Abasaw na ni Boom Granada. Si Ma'am Chuli Hinovea Lumugdang. Chuli Hinovea Lumugdang. Nag-mix ang pangalan, ha? Chuli, ano, Chuli Colyado. Good evening sa imo, ma'am. Good evening kay Numa Talizel. Kamusta ka nag-a? Kamu rin ako nga unang ex KSS. Isa kalupok dara sa imo, ga? Si Leslie Along, ambal niya, KK5 Boom, pigaw si KK5 Jenny. Ah, wala niya man kong gintawagan.
1: Isa ka lupok! Isa ka lupok!
0: Si JGM Salvador, Ma'am JGM, good evening sa imo. Si Janice, request no si Balasi. Pa-request bala Sir Boom ang favorite ko na kanta ni Makoy. E sa kalupok dara sa Manaola, dara sa May Talisay. Si Ma'am Anisa. Tsak to, ma'am. Si KK5 Makoy, good evening dara. Si Ma'am Anisa. Si Mira Luna Rivera.

0: si Tita Annabelle Oberas, good evening. Sa liwat mga ka-K5, ang inyo advice, basaw ni Boom Granada. Sa aton nga letter sender nga si Karen, 27 years old ha, taga si Palay. Kang iyang boyfriend nga si Ethan, 39 years old. Isa kalupo kay Liza Manos. Kamusta na si Ma'am Liza Manos ng Istoryahan Mukubwas?
1: Isa kalupo!
0: Isa kalupo dira sa kay Ma'am Liza Manos. Kay Martinico Nathaniel, good evening Sir Boom Granada. Tamyaw lang ko sa... kay Raymond Martinico. Kag kay Jocelyn Martinico.

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hilana, sipon,
0: kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: naginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
0: kag medyo
1: lipato na.
0: Ibalik
1: ka. Protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
0: Nga isa ka sahi nga brain food.
1: Gagantinlo man sa aton uto.
0: Rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
0: Hindi na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level.
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantine
0: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan
0: ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500,
1: ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan
1: sang antioxidant.
0: Likawan
1: ang komplikasyon
0: kag balatian.
1: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
0: DTX 500,
1: may DC,
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
1: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
1: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
8: Muter naman.
9: Ramiro, ito.
10: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
9: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
9: 35.5. Bilawin nyo ang Buterna Capsule.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Sa amulog lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Number 1,
8: 101.5 K5 News.

0: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupo sa aton mga e-bike drivers, aton mga tricycle drivers, sa mga security guards dira. Ayon sa kalupo dira sa inyo. Welcome back sa inyong programa K5 Who Got Love Lines. Kaupod si Boom Granada. Sa akon nga Boom Granada Angel, sa akon nga Team Lupok.
1: Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lies!
0: So, basahon na naton ang saliwat, ang istorya ni Karen, no? Nagpadala sa iyang sulat.

Bumagranada. Ako gali si Karen, 27 years old. Taga si Palay. May ara isa ka bata. Oo, may bata na ako, Buma. Sa Subong may BF ako. Tawag lang sa pangalan nga si Ethan. Si Ethan, 39 years old. Taga Bacolod. Pero Subong, ara man siya sa Sipalay. 2 years na kami gali Gapalanggaanay. Ginpakilala ko sa akon Iloy si Ethan sang 4 months pa lang kami. Amo man si Ethan, ginpakilala niya man ako sa iyang Iloy.

Kaso nagka-problema lang, boom. Sang nagpauli di ang utod ni Ethan halin sa Manila. Hindi sa kuno buto sa akon tungod may bata na ako. Ano bala ang himuon ko, boom granada? Ako na lang bala ang mapalayo. O kung sigihon ko ang amo ni relasyon. Biskan na hindi ang utod niya. Pero ang iyang iloy buto man sa akon. Salamat gid sang imo advice. Kag mangayo man kutani advice sa imo mga listeners. Kasakit lang sa akon kay

0: Malangga sang utod ni Ethan.
1: Isa ka lubog!
0: So mga ka-K5, ano balang advice niyo kay Karen? Halin kay Julita, Magayon Ducto Vlogs. Sa akon lang ya, ka-K5, Sir Boom Granada. Kung palangga siya ni Ethan, ipaglaban gina siya. Kay sila man niya ang mga buhi sa ulihi. Kung sila gid, tsakto. No? Tsakto na Ma'am Julita Magayon. Kung palangga gid siya ni Ethan, ipagbato ni Ethan ang ilang relasyon. Kay at the end of the day, sila yan nga duwa ang magpangabuhi. Diba? Sila ang ma-updanay.

0: Yeah. Ang magaling budlay, no? Kaya...
1: Sana'y di magwakas ang pagtitingin na natin.
0: May ga-intra. Salamat gin sa inyong advice. Ah. Sa aton dira luwat ng mga late tuners, may ga-pangayo advice sa K5 Hugot Love Lines. Si Karen. No? Si Karen, amo na siya ang taga Sipalay. May boyfriend. Taga Bacolod, pero subong sa ara sa Sipalay. Si Ethan. Ang ilang relasyon, duwa nakatuig. Kaso kay hindi buto, bala, ang utod ni Ethan kay Karen. Kay tungod ko nung may bata na si Karen.

Good evening kay Sir Buboy Teloring. Sir, shout out sa taga Glendale Homes, a Mosco Beaton family. Si Ma'am Nanette Marquez, correct good Sir Buma. Importante, nagpalanggaan ay sila ni Ethan. Diba, no? Kung ang isa ka relasyon, be, entrahan sang pamilya, baguba ginaya. Pero tandaan nyo gidya duwa Karen kag Ethan. Chak totogina si mama. Nga at the end of the day, kamong

Si Tita Julie Hinaway Lumugdang. Basi kay Ethan James Sarmento na story. Hindi ano kagtudre siya sa ano Lunes sa istasyon ta Julie. Ang mga kugani, tani ma'am, gin PM mo na lang sa amon nga Facebook account. Si Jason Ortilio. Teka mo kung may mga advice ka mo dara. I-comment sa aton nga Facebook live ha. Para sa ka-K5 Bacolod.

0: kayo po.
1: Tanong bin ma-advise ni Ma'am JGM Salvador sa aton nga letter sender sa sininga gabi.
0: Isa kalupok!
1: Si Ma'am Helen Sumblingo, good evening Sir Boom. Isa lang kalupok sa mga taga Zone 12. Kay Aida Jimena. Kay Sir Buboy Teloring, pa shoutout sa Amusco Biton family. Leonardo Relos. Gakanta-kanta. Si Kumariko Liza Manos. Anong ma-advise ni Kumariko Liza Manos, ma'am? Happy, happy birthday, ha? Kay ma'am. May Joy Uy. No, happy, happy birthday, ma'am. Kay Eugene Malate Lisas Jr. Isa kalupok si mo. Lucena Mendez Revellamento.

0: Good evening, kung mahal ka ng boy at kaya niya kaipaglaban, go-go, babae ang iautod. Chak tugid, ma'am, no? Kung palangga siya sang lalaki, ha? Ipagbato siya sa pamilya, eh. Di kay utod, malangna siya, ya, di ba? Kabudlay, bino, kung amo na bala, kung galumon kita. Di ba? Real talk.
1: Isa na lubog!
0: Kag isa pa, hindi siya kuno sa girl, kay may bata ng girl, ah. So sweet. So kung palangga agad ni Ethan, kay si Ethan, maedad naman ni 39 ng edad. Ipaglaban niya, eh. 2 years na kamo, kung palangga yagid ka. Ang iloy gani, buto, ang utod, hindi.
1: Isa na lubog!
0: Shout out dira sa taga Glendale Homes, Amos ko Biton family.
1: Isa na lubog!
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love.

0: Parang advice ni Kumari Taliza Manoj. Amo ni sagad niya mag-advise. Di kayo siyempre, pila man yung mag-boyfriend sa una. Kalimaguro before kay Kumari ko Ernesto. Pro galing sa una niya ko noya. Storyahin ni sa Kunta Julia.
1: Bandera!
0: Hindi ko noya ka moves siya ang pamilya ko noya.
1: Isa ka lubog!
0: Isog sa kunoya sa una, ginabatuan niya kunoya ang ang mga utod sang iyang mga bayaw niya ah.
1: Isa ka
0: lubog! So advice ni Ma'am Liza Mano sa imo Karen. Hambal niya, Sir Boom Lihog lang hambal kay Ita na palanggaon niya lang kay sila man mahulid. Hindi man niya utod. Tsak to man na, diba?
1: Isa ka lubog!
0: Si Eugene Malate Lisa sa

0: Ambal niya, hindi ka pa sa girl nga may bata. Ambal niya, malay mo, basi hindi kaya kabata. So, tsakto man na, di ba? Basi malay mo tuod, hindi kaya ka pabusong. Hindi ka pa yas sa kay Karen, yung nga may bata na. Palangga ni Ethan, ganing bata ni Karen. Kaso bigay ang utod niya lang, ang nagka-problema kung nila relasyon tungod sa utod. Pero ma-advise ko lang niya, bilang boom granada sa imo Ethan, kung palangga mo gadya si Karen, hindi lang niya si Karen ang palanggaon mo, pating bata ni Karen.
1: Isa kalubog!
0: Kay samtang gapangabuhi ka mo, gaupdanay ka mo, sa pila ka tuig, hasta, mintras blabuhi ka mo, kaupod yung man ang bata niya. So, hindi lang si Karen palanggaon mo man, ang iyang nga bata.
1: Isa kalubog!
2: K5 Hugot Love Lines.
0: Oring request ni Julie Lumugdang, hawak mong beat dira sa barangay Mansilingan. Ara na sa kuno subongga, no? Kinakapta niya kuno subong ang kay kumpare ko dira Henry nga beat.

Ang advice ni Ma'am Nenette Marquez, ang importante lang gidya sir, boom granada. Nga ang nubyo niya, nga si Ethan handa magbaton sa iya kaga sa iya nga bata. Mo ginagani Ma'am, no? Dapat ya, hindi lang niya si Karen planggaon mo, pating bata. Si May Dagaay, si Kumari ko May, aring niya advise. Aribi mga experience da na ni. Para sa akon, okay lang na iya sir boom. Ang importante palangga siya ni Ethan, kagsang parent. Kagpalangga niya si Ethan. Magana, importante palangga siya ni Ethan, palangga yaman man si Ethan, kagpalangga man siya sang Eloy. Sir Boom, ang ma-advise ko lang, aring advice ni Ma'am Julie Collado. Importante bet. Sabi ko ang brief. Amal niya, ang ma-advise ko lang, importante bet ka sang nanay. Girl, kung love ka ni Ethan, ipaglaban ka niya. About sa utod niya, amugid na, take it as a challenge. Ipakita mo lang na love mo si Ethan. Kay later on, magustuhan ka lang sa utod ni Ethan. So, kumbaga, mapasakay lang siya, Ma'am Chuli Collado. Kumbaga, ano ka lang ng si Karen, no? Kumbaga, Karen, ano ka lang ng ipakita mo lang niya ang kamayuhan, no? Hindi ka lang magbato, hindi ka lang magsinuplada. Ubis kang ginapakitaan ka na sang kasuplada. Suplada siya eh, kay, siyempre, di ba? Hindi iya ka bet kay may bata ka na. So, kabod live eh, ari nag, ano, siya, nag-PM siya sa ako, no? Si Rufa? Sino si Rufa? Bagong amiga ni Tan James Armento, si Rufa. So nag-PM sa akin si Ma'am Chuli, no? Nag-PM gali sa akin si Karen, no? Bago ko lang nakita. Ang banya, Sir Boom, kay Galumon lang kami. Gay starman ako sa balay ni Ethan.

Isang kalubog. Kinapa-shout out lang ni Ethan James Sarmento. Isang kalubog. Si Rufa. Isang kalubog. Sino nga Rufa, Tana? O na nga, kay si Sir Buboy Teloring sa imo itano. Nga ayaga pa dala-dala kaya sa imo nga utod. Kay nagrelasyon ka mo yasang duwa ka tuig, wala man ang utod mo. Isang kalubog!

0: Isa kalupok adara sa Manaol. Adara sa Talisay kay Sir McCoy kag siyang wife dara isa kalupok.
1: Isa kalupok.
0: Si Tita Jingle Canoy Tikar. Isa kalupok dara sa inyo ni Sir Bungbong Tikar. Dara sa Shanda Rosario Sewer. Kay Sir Bong, so sa lumay, no? Isa kalupok si mo, Sir Bong. Hindi ko kakita. Sang in-send mo, sir? I-send lang lubluwat bi, Sir Bong.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Angie. Good evening, Sir Boom Granada. For shout out ko gali kay Rona Florentino Rivera. Si Cherry May Magbanwa. Si Rafael Kagwapa. Paano ka balong agwapa na kung wala nakita ni Boom Granada? Kay Ma'am Nanette Marquez, no? Ninette Marquez, good evening. Sir Boom, isa kalupok sa Foronians Officer. Sinong pangalan sa Foronian Officers naman? Ang nabalaan ko si Ma'am Chuli Colyado. Si Ta Julie Hinovelo Mugdang. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sina. Meaning ga live in sila. Yes, Ma'am Chuli Colyado.
0: Isa kalubog.
1: Si Tita Ariola Hisona. Good evening, Sir Boom Granada. Salamat gina. Sir Boom, pag-greet please kay Sir Joey Marie. Happy listening kay Madam Charmaine Perez sa may Sikaba. Kadis gamonitor siya. Ano mo na tanuyab? Ma'am, isa kalupok dira sa inyo sa Kadis. Best friend. Proper, si Itan may best friend na subong. Si Joey Marie sa Charito. Charito o Clarito? Ah, Clarito, no? Happy birthday subong KSS member. Saluwat, happy happy birthday kay Sir Joey Marie Clarito. Kay Ma'am May Joy Uy. Ma'am, happy happy birthday.

0: Sir Boom, pag-greet please kay Sir Joey. Nag-greet na ni Boom Granada. Saluwat, happy happy birthday kay Sir Joey Marie Clarito. KSS member dira sa din kagani ma'am may dagay. Damo ni siya bibalay. No NPA ni siya. No permanent address.
1: K5 Hugot Love Live.

0: Ang advice ni Ma'am JJM Salvador, ang advice ko kay Ethan, kagay Karen, depende kay Ethan kung pinapalangga siya ni Ethan. Ang advice ni Kadamo, isang advice ka dasig magsaka isang comments. Ito pareho lang nakuwit-kuwit ni Mr. Saka din kalimutaw ni Julie Lumugdang. Importante may gakuwit-kuwit. Ang advice ko ya, nakadepende kay Ethan kung ginapaglaban siya ni Ethan sa yautod, tuloy lang ang pag-updanay nyo. Kung nagapalanggaanay sila kag sa utod man niya, hindi ikaw ang mapili para sa utod mo. Sila na iya mga buhi, hindi ka mo maging faithful lang si girl kay Ethan.
1: Isa kalubog!
0: Nasadyahan kuya basa sang comments kag advice. Tason blangin mo naman love story, Ma'am Chuli Culiado, ang ipadala kay Boom Granada. Shout out lang Sir Boom sang next feeding program sang Foronians sa Barangay Granada, Sir Boom. Eh wala man ka muga panghagad sa amon ni Ethan James. Diba ta, ng Foronians, wala ka panghagad sa aton. Next nga feeding program ko nila sa Barangay Granada, san una?
1: Isa kalubog!
0: Taga Granada ako pero wala ko kabalo na ako. Buboy Tayloring, Sir Boom, isa kalupok. Okay, Juliana Marie Osenya. Happy birthday. Happy birthday sa imo.

great happy ano ni siya, ma'am. Gasuli-suli man ang dila ko. Ma'am Rowena Vilaran Erbito, great happy sa KSS Buaz. Bari Amay Vilaran, Ruel. Si May Shell Vilaran Chavez. Ano niya, Buaz birthday? Or mapakasal na siya, Buaz? Good evening, isa kalupog. Good evening sa tanan ng mga taga-Purok Planeta from Lucena Mendez Revelia May. Ma'am, good evening. K5 Foronians Officers. Tanawang taba si Ari, di pangalan ni Itan.

0: isa ka lubog.
1: Shout out lang sa kay Ma'am Nenette Marquez, si Ma'am Jingle Canoiticar, si Malin Cordova, si Jenny Dizon, si Raza Delfina, Sunny Fiesta Ubahia, ba Julie Hinovela Mugdan, si Julie Cordova Alvarez, si John Eric Rosal, si Josefina Caballero, advisors, Earl John Castaño, pag Eric Tenerefe. Wala pangalan ni Tanaw. Good evening, Adra, sa Purok, Gonzaga, Mansilingan. Si Rona Florentino Rivera. Good evening, sir. Watching from Himamaylan City. O shout out lang dagali sa KMU sang akon nga mga niga nga duwa na mi. Amo gina akon ga palangga blang inyo mga friends, suportahan na lang, no? Hindi na lang maging bitter. 'Di ba? Kung ga palangga ang imo friends, isuportahi. Nag-advise nga magbulagay sila sang laki para maagaw mo. Saluwat sa ato ng mga listeners dira, mga late tuners, gusto magatag-advise. Basahon luwat ni Boom Granada ang ato nga letter sender sa sining agabi. Panamig niya kay Ma'am Chuli mag-advise kay Ma'am ni Net Marquez. Si Julie Numugdang, nawala ko nakabati nag-advise. Diba ang duwa lang ka-furon yan, sang iban wala. So, gita ka mo kay professor nyo, ha?

0: Good evening, greet lang si Nanay Marietta Galano, kagay Tatay Mario Galiano, kay Rudney Alibo, good evening, Sir Boom, kapamati kami diri sa Panaon Sipalay. Mayang gabi dira sa Sipalay.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lives!

Ang balas ang inyong profesor, oh. May nalipatan ka, ma'am, ni Net Marquez. Ang inyong treasurer. Si Tita Sara Bilarde.

0: Di ba, Ma'am Chuli Culiado, nalipatan ni Ma'am Ninette Marquez ang inyong treasurer, ang inyong professor ng akig. Joke lang ah. Ka monitor lang professor nyo. Shoutout lang Sir Boom sa akong parienteng aga-live man subong. Si Ma'am Joy Favorada, gali parente mo na. Kag si Ma'am Lucina Mendez Cervellame. Good evening sa inyo ha.
1: Isa ka lubog!
0: Si Ma'am Nanette, kanami isang mga music mo Sir Boom, dula akong gutom. Do talong lang ko gali. Sa mga kaki, 5 tadara nga luyag mong advice na. Comment lang sa aton nga live ha.
1: Isa ka lubog!
0: Sa istorya ni Karen kag ni Ethan. Oh my God.

0: sa'yo.
1: Boom! Granada!
0: Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo.
2: Oh, ikaw naman.

0: Isang kalupok!
1: Isang kalupok kay Jo Maria Tiongson de los Reyes. Good evening, Sir Boom. Pag-read ko sa asawa ko. Sa pangalan sa imong wife. Wala mo man ging comment.
0: Isang kalupok!
1: Pag sa akon nga bata, there is minapasok.
0: Isang kalupok!
1: Kay Sir Rodney Alibo, may gabi sa imo, sir, dara sa panahon si Palay. Ay isipin na lang na ang buhay. Kay Sir Buboy Teloring, Sir Buboy, wala ko nakapit dira sa imo.
0: Isa kalupo!
1: Dira sa Central Market, kung kamo gusto magpatahi ba lang sa mga uniform nyo. Kagto kamo dira kay Sir Buboy Teloring.
0: Isa kalupo!
1: Ambala nyo Boom Granada, para ang 100 pesos, may muna lang 80. O kagto kamo dira kay Sir Buboy Teloring.
0: Isa kalupo! Kasama mo
2: K5 Hugot Love Night.

Ang ma-advise ko lang niya kay Karen na Sir Boom nga ipaglaban niya. Ya ang love niya kay Ethan no matter what happens. Muna iya dapat no ipaglaban mo ginaya kung palangga mo ang babayi. Biskan hindi pa ya ang utod sang lalaki sa imo. Kaya that the end of the day, kamuya duwa ang of the night. Kamuya ang mabuos ang inyong pamilya. Kung mapa-apekto ka daya sa utod mo, di guba inyong relasyon. Panugon sang 2 years. Kagun ako sa imo, ano na kamuin, magwa na lang kamudira guro sa balay ni Ita, no? Kumbaga, maarkila na lang kamunga, kamuna lang duwa. Kaya mo nang balya, eh, no? Galumon sila kuno sa balay sang lalaki. Isa kalubo! Mas nami, igdiaguro kung kamuna

0: kay Ezra Corsonada, ay sa kalupok sa imuga. Sa aton bala mga late tuners dara, ariyo ang letter nga ginpadala kay Boom Granada. Boom Granada, ako gali si Karen, 27 years old.
1: Isa ka lubog!
0: Taga si Palay, may ara. Isa ka bata. Oo, may bata na ako. Sa Subong, may BF akong taga Bacolod, pero ari siya Subong sa si Palay man. Tawag lang sa pangalan nga Ethan, 39 years old. 2 years na kami kapalanggaan ay Buma. Ginpakilala niya ko sa iya Iloy, sang 4 months pa lang kami. Amuman, ginpakilala man ko ni Ethan sa iya Iloy, sang 4 months. Ang amon nga relasyon. Kaso sang nagpauli di ang utod ni Ethan, halin sa Manila, hindi sa buto sa akon, tungod may bata na daw ako. Boom Granada, ano bala ang himuon ko? Ako na lang bala ang mapalayo kay Ethan? O kung sige yun kung amon na relasyon? Salamat gid sa imo advice. Kung mga yuman ko tani advice sa imo mga listeners. So sa tanan nga nag-advise, salamat gid ah. Ya mo to eh, ano blam advice niyo? Kay Ma'am Remya Sir Nicola watching here in Kuwait. Good afternoon diri. Grabe ang init ka Subong. Sang kainit ko sa imo. Do sa piyo, asta kam lang sambal. Uli ka sa Pinas, wala ka man kapakita ay Boom Granada. Kun sa live daw, grabe mga angkat, lokpanta ka. Uli, dari sa Pilipinas, sa Bacolod, Kabangkalan, wala ged.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lives!

0: Isang kalupok kay Ma'am Rimya Sir Nicola, Leonardo Relos, sa Tita Chimi Aragon, kay Ma'am Julie Hinovia Lumugdag, kay Liza Manos, do foron yans ni Tananao. Kay
1: at sabihin sa iyo ang laman ng
0: daw na busong. Nagbusong ka, Ma'am Ninette Marquez. Ako na busog na ko sa mga music mo, Sir Boom. Sabi ko, ano'y Freggy ka. So, ang advice ni Ma'am Ninette Marquez para kay Ethan, kay Karen. Sir Boom, always a prayer lang gida. Parang sa ulihi, mabato na siya sang utod ni Ethan. Sino na, Sir? Si Ethan James Armento? Hindi, ta Julie, ah. Letter sender ni nga taga si Palay. Parang laki, taga Bakulod ni. Si Ma'am JGM Salvador. Palok PB, Sir Dao Pio. Kabala, Sir. Dason, makita na itada, ahara naman. Basta kam lang sambal. Nadlokin sila magpakita ay Boom Granada. So, ang final advice ni Boom Granada, Goro, kay Karen, hindi man ko sagad mag-advise, no? Kaya wala pa man ko kagi relasyon. Wala pa man ko kagi heartbroken. So, ang ma-advise ko ni Goro kay Karen, kag kay Ethan. Butang mo si Karen, 27 years old na. Si Ethan, 39 years old. So, may edad na si Ethan. Kung palangga mo gid si Karen, palanggaon mo siya.
2: Isang kalubog!
0: Hindi lang si Karen palanggaon mo, pati ang bata ni Karen. Siguro mahalin na lang ka mudra sa inyo balay, kay galumon sila kuno eh. Markila ka mo, para ka mo na lang duwa. Kagambalon mo man ang utod mo eh, storyahan nyo man na. Nga, palangga mo ya si Karen. Hindi importante yung may bata siya or wala. Malay mo ya, baog ka. Hindi ka kabusong. Diba? In serious sa balang istorya. Hindi, wala man ay aga matter kung may bata or wala mo na. Para sa ako na, kasi Boom Granada magbalangga, babe. Wala ko yung tulok sa edad, sa estado sa kabuhi. Diba? Kung sino ka man, ano man ang past mo. Palanggaon kaya ni Boom Granada. So kita ka-advise malang niya kay Ethan kag kay Karen, no? So kung palangga mo si Karen, ipagbato mo sa utod mo eh. Yung iloy mo gani baton si Karen, 'di ba? Siya pang utod mo.
2: Makikita sa
0: aking mga Palok PB Sir Dao Pio.

0: Isa ka lubog!
1: Gasinya-sinyas na si Ethan. So, ma-final kita dire greeting. So,
0: isa ka lubog!
1: Team song galit ni Ma'am May Dag-Ice ni kag ni Kumpare Clipper ang kantang Sa Mata Makikita. Wow, nice song, Sir Boom. I like that song. Wow, ang song lang like mo ni si Boom Granada, Ma'am Ninette Marquez. Bay lang kay dasaw nyo nga meeting, inyo nga pizza pie. Ulihin naman na abot. Age doesn't matter. Sir, kung palangga mo, sir, ang isa katawo, package deal na. Ina, sir, whatever. Chak to good, Ma'am Remya, Sir Nicola, no? Muna gani, kung palangga mong babae, paglaban mo na siya. Ari si Ma'am Chuli Culiado. Karen, kung gusto ng peace of mind,
2: bakit ba hindi ka na?
1: Kagtanan nga klase sang peers, separate ka mo, ilistaran. Bisan gamay lang, importante ka mo lang, ni Ethan, kagsang anak mo.
2: Bakit ba hindi ka na?
1: Si Sir Raymond Suyun Dila China sa kalupok dira si Raymond.
0: Isa kalupok!
1: Magaling sila dira sa balay. Oh, magaling ka mo kuno dira sa balay.
2: Ikaw.
1: Ambal ni Ma'am Ninit Marquez. Kag ipakita nila sa utod ni Karen nga kaya nila magpangabuhi. Kay basi makita sang utod ni Ethan nga nagkakaayuhan sila. Basi mahuya na na siya kag batunon niya na sang lubos si Karen na Sir Boom. Sa tanan nga nag-advise, salamat gida. Next Saturday may ara naman kita istoryang pagabasahon. So kamo bala may mga istorya dira nga luyag nyo man i-share kay Boom Granada. Pwede nyo mag-comment. Hindi mo comment ah. I-PM nyo sa atong Facebook account, K5 Hugot Love Lines 11.5 FM Bacolod, no? Or sa K5 Bacolod nyo Facebook account.
0: Isa ka lupo!
1: Kung ari ka mo sa Bacolod, pwede nyo dari mabili ng inyong sulat. Ari kami sa Purok 5, Puente Belia, Barangay Takuling, Bacolod City.
0: Isa ka lupo!
2: Ang inyong mga matay nagtatanong.
3: Boom Granada!
4: Boom Granada!
3: Para sa K5 Hugot.

0: sa kalubong.
1: Mga ka-K-Fi, madamo gid nga salamat sa pag-upo nyo kay Bumagranada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa pag-atag opportunity. Makapungko diri, makaprograma diri, kag makahambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka K5 Ethan James Sarmento, ka K5 Riniel Alcantara.
0: Isa ka lubong!
1: News.
0: Isa ka lubong!
1: Tech. Chip tech naton. Sa aton nga station manager, Sir Rods Palma. Hasta sa lasto naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Dari lang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kagsabilog nga Pilipinas. And in K5 News FM 101.5, mayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga babalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na ito nga tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisa ang ulo nyo, though gaplanakit, bla, hindi mo maintindihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo permi. Not only one ha, kadamo na sa natry namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makaguba ina sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
6: Bago ko sabdon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sang DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sang lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang gakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang gakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kay nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun GDTX 500 ka. Gamay TC ka or Pure C kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agod hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pa gid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase, ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon, magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. A good mass efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer. Kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Husto gano, so mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo.
2: 16 ang hours kasugod.
6: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon, Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells ang hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa naabi magtubo ang bukon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty Simin tras may buhok ka pa.
6: Correct, no? So mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Purecy, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
2: Pauntat.
6: No. Nakita mo, wala may punggod niya. Kaya nagagain na niya DTX 500 kag Mighty C. Duksam?
7: Manami man confirm ka nagain sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C. No? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog. Uh-huh. No? Tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500. No? Sa aton yung mga cells ng aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong

0: lalaking na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas kung mas sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo si Emilia healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Mm. Grabe gid gali ang tuga ni sang oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Mm-hmm. Nilamangin na Sir Boy Dok Sam pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, Dok Sam. Mm-hmm. Pareho kay Dok Sam no. Oh. Imagine indi kaya makalbo. Huh? Tapos dula punggod mo, mm-hmm. Gadamo bata mo.
0: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Mm-hmm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
2: para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLD Team McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, kayuhan, kinahanglan, gamit sang
0: Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh.
6: Maligo anay.
0: Before ka mag-Clinica Dio Fresh, maligo anay.
1: Then, makapin na kita.
0: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas kay kapataas sa imo metabolismo, galaba, gatinlo sang imo selula kay may antioxidant. DTX coffee mix, gakape ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag DTX premium coffee ka, may ergo tayo ni nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant which is DSE nga makita sa DTX 500 kag ginpaamanan pa sang stevia nga matam mga ma-healthy klase nga sweetener. That's why very

0: healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo pag isang duwa ka dito bayo, may bulletproof coffee ka na. Protektado ka na sa anti sa free radicals. Protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sa duwa ka dito bayo.
1: Sige. Ano to?
0: O, tiki. Ang paborito yan
1: ni... Initayin nyo ka, Chan?
0: Initayin nyo na?
2: Kainom na kape. Kainom na
0: kape. Siyambal ni Engineer.
2: Walang mapasahe.
3: Ang sikreto ni Engineer.
1: Lain yung pa-init-init Engineer.
0: Lain yung pa-init-init ni Engineer.
1: Pamasage.
0: Pamasage. Habang ka pamasage, ginihulat ang epekto sa ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapan namin sa imong blood circulation. That's why namin ang deliveries ang minerals and vitamins sa imo silila. Namin man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Ga-extend. Tingin abang ginamasahi ka sang Santon Plus Herbal Oil Extra Strength. Ay, tilawin nyo lang. Kahamot na, sakto-sakto lang ang init. Ha, gasalup-sup. Sige pa nga, massage imo. Ga-improve man imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga, hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado. Mm-hmm.
2: Tubero pa.
0: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
5: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo.

active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3-bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gituwag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3-bio, ga-provide na siya sa mga

0: masupply isang enough nga dugo paka do sa aton nga lawas kay pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding sir boy nga bang ginasunggo eh no kay ang dinggi virus yung atake niya gali sir boy ang ginatuwag platelets o kung production sang platelet sa aton nga bone marrow no so may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan no so agud nga malikawan naton ang dinggi malikawan naton ang ginatuwag hypovolemic shock no nga makamamatay tumar kita kadadlaw sang D3 bio sir boy
1: Ang contagious sa ginatawag dengue fever ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever no that's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue why ni ginagaan aspirin kasi aspirin promotes bleeding prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen no pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amuna ga house ang aton bone marrow ang bone marrow ta amuna gihimo sang aton platelet ini nga dengue nga ini ginaatake yani mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man that's why delikado ka prone ka sa bleeding no that's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus Dr. Camille.
2: Amo ni ang bintaha mo one load ka ginom D3 bio sir boy nabalaan nato nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid it turned to Monolaurin. Which is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan o ka pa mainom sa manigin
2: na? Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa panay ni Carillo. Mag DTX 500 ka.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madredi kaka, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
13: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang agabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: magad ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Pretonyo, day, musta ang bolang kape, pre?
5: Wala gid, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik.
6: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta po lang kagabi pre?
5: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News. This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabakat sa mga buti ka. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una,
8: today, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
13: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang agabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my gosh.
0: K5 News.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Nagkatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakit na ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako gali si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisaki. Kaya katama. Dihambas ang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules. 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit. Sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
8: Ang DTX 500 na
9: may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na ito nga tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo maintindihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo permi. Not only one ha, kadamo na sa na-try namon ginpainom DTX 500. Aga kagabi, naampuan blang nila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupod tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
10: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sang DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sang lawas, ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayo nga epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sang timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nagkakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
10: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sini nga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamaho bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang gakatabo, Dok Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
10: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra permi ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kay nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun GDTX 500 ka. Gamay TC ka or pure C kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase, ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon, magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
10: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Iniam mo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mitisi para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer. Kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500, kag Mitisi. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom, kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
10: So may benepisyo.
4: 16 mga, hours.
10: Lain niya ang manggaranon, kag ibol mo. Ano? Mas dali, mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
9: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Benepisyo.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-aedad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintras may buhok ka pa.
10: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggod o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kang iban pa nga mga higo nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No. Nakita mo, wala may punggod niya. Kaya nalagay na niya DTX 500 kag Mighty C, Dok Sam.
0: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog. Uh-huh. No? Tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells ng aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow! One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaking na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas kung mas sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw.
10: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya

0: No? Oh. Imagine, hindi kaya makalbo, oh. Tapos dula, punggod mo, kadamo, bata mo.
1: Ay!
0: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Mm. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyo ta, masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
2: para sa libre nga check-up, bisitahalan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga baho na ilok, kayuhan, kinahanglan, gamit sang
1: Clinica de Ufres.
0: Clinica de Ufres.
1: Maligo anay. Before ka mag-Clinica de Ufres, maligo anay.
0: Kade, mga pinakita.
1: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga panggapainit sa imulawas, kay kapataas sa imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo selula, kay may antioxidant. DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX premium coffee ka, may ergotionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase nga sweetener. That's why very healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
0: Sige. Ano to?
1: O, tige, ang paborito yan.
0: Inita inyo ka, Chan?
1: Inita inyo na? Kahit ang kape, pro, si Ambal ni Engineer.
6: Walang papasahe.
7: Ang sikreto ni Engineer.
0: Lain yung painit-init Engineer.
1: Lain yung painit-init ni Engineer.
0: Pamasage.
1: Habang ka pamasage, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imong blood circulation. That's why nami and delivery sang minerals and vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Tingin abang ginamasahi ka sang Santon Plus Herbal Oil Extra Strength. Ay, tilawin nyo lang. Kahamot na, sakto-sakto lang ang init, haga sa lupsup. Sige, pang massage si imo, ga-improve man imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga, hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
6: Tubero pa.
1: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
0: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Nami right? Na, para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakanto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Paano bala makabuhay?

0: Muling ang titribayo sa inyo dengue fever sa kabataan nyo. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang titribayo kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
3: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang titribayo may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
2: Wala ma-process, correct.
3: Wala sang ma-process. So panahon sa ting-ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
2: Limitless.
3: Now, amoning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets aton nga bone marrow, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
2: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Because aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no? Which is at ginaatake. Remember ang bone ta da tanan muna gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta muna gihimo sa aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
3: Amo ni ang bintaha mo, wadlaw-wadlaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turn to monolaurin.
2: Monolaurin, alin na.
3: Which is ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom sa madingin ka na?
3: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
2: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
3: That's how powerful ang itawag monolaurin nga makita mo sa D3-bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3-bio, may monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
3: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining itawag, mga dengue virus nga atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
2: Ga sulurot.
3: Ga naog.
2: Ang naog lang.
3: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So, nami gidya nga kwan, ga inom ka D3-bio. Kaya nga man, aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3-bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
2: Utan.
3: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Te, amo nang bintaha kung pala inom ka D3-bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3-bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3-bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3-bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3-bio at lawadlaw. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mabali sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLD. City McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3-bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3-bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to, nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production, including na ang gitawag appetite-controlling hormone, such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So, ini nga mga hormone, sir boy, ga-regulate ni kag-control sa gitawag imong gana. Kag siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3-bio, higti pagid imutian, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imutimbang, pag nako sa imutimbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka gainom, D3Bio.
4: So, D3Bio, Sir Boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, Sir Boy. Mm-hmm. So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, Sir Boy, no? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells muna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na, no? Kag hindi kaya mag-overeating, Sir Boy, no? Kung hindi ka mag-overeating, siyempre ang timbang mo insakto lang, no? So malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kung naka D3Bio ka kadalyo.
3: Correct. Mm.
0: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginanidok na fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Mm. Meaning to say, haganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low-carb diet, naku, giblang mabulig. Because ang, medium-chain triglycerides, ngayar sa D3Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imong body functions, bangod sang D3Bio.
3: Sir Boy?
2: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress, ang lawas, to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga-D3Bio ka lang.
3: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. 1.5 K5 News. This song is brought to you by D3Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi, nga brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500, dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure. Dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids, nga amo ang nagapanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
11: Tato si Pimbili Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butyrnamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
20: 66th Palarong Pambansang.
19: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansang 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanan nga proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
8: May nagkain nga indigid na agwantahan kung nag-atake. Lakot sila o ba sa tignan sa schoolwork o ba stress pa sa problema. Nakilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agad alivyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong maayon na agad ang palatsak ko kag adlaw-adlaw ko inigid.
7: Squalling Capsule.
9: Muter na Max.
10: Ato si Pinpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Muter na Max Capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend, supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
20: 66th Palarong Pamansa.
19: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
0: Sports, K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: DTX mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit katama.
2: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo ginaproseso sang apat ka mga basic components kag ina amo ang carbohydrates, water, protein kag energy. Kag ang mga siyentipiko nagpamatuod nga ang oxygen amo gid ang pinaka overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Dali ko nakasabot ka kag nagbukad to Marco tapos sa pag-exam namon nakapasalit ko nako gid mo
12: Dr. Pinoy
10: Capsule. Squalene Capsule.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
8: 66th Palarong Pamansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ihatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, alas 6:00 na.
7: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
10: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Mayo 3, 2026. Live kitang mabatian sa bilog na radio stations ang K5 News FM sa Western Visayas. Live makita anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangunong dinalan. Sa balita lokal, suspect sa pagpatay sa 13-anyos nga babae sa Banwasang Kantuni, arestado na. Paglupok sang mayon, wala sang koneksyon sa aktibidad sa Bulkan Canlaon Suno sa FIVOX. Lalaki ginlutang pilason sa Barangay 2, Bacolod City. Sa balita national, Defense Secretary Teodoro gapamatok sa resumption sang peace talk sa mga NPA. 106 ka mga boto agud ma-impeach si Vice President Sara, hindi mabudlay kuhaon suno kay Congressman Redon. Dismissal order ni Anay Presidente Duterte batok sa Deputy Ombudsman ginvoid sang SC. Sa balita international, US liwat nga nagpaandam sa mga shipping companies batok sa pagbayad sang toll sa Hormuz. Sa balita sports, sa Filipino boxer nagdaog sang PBO super flyweight belt. Kag sa balitang entertainment, Bea Windorsky ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines sa 2026. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga. Sa detalye sang mga balita. Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 o kung DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa. Sa balita lokal, suspect sa pagpatay sa 13-anyos nga babae sa Banwasang Kanduni, arestado na. Arestado na ang isa kalalaki sa Banwasang Kanduni angot sa paghupot sang armas nga wala sa nagkakaigo nga papeles. Sa ulihin nag-amin ini nga siyang nagpatay sa 13-anyos nga babae sa Banwasang Kanduni. Sa panaysayon sang suspect, ginako sining krimen kag suno sa iya panaysayon, iya nga ginhagar ang bata nga magsakay sa tricycle kag idulong sa Tiangi bangod malayo iniya. Gindala sang suspetsadong bata sa lugar kung sariin nasapuan kag ginhagad sininiya nga makigilawas apang wala ini nagpasugot kag ginaghambal ang bata nga isugid niya ini sa iyang amay. Bangod sini ginkuga sang suspect ang bata kag sang nalipungan na iya pa ini ginlampusan sang bato nga nangin rason naman sang kamatayon sang minor de edad. Apang hugot nga nagapanindugan ang suspect nga wala niya ginhimuslan ang bata. Sa karon ginahulat pa ang resulta sang medical legal sang bata ug may baluan kung nahimuslan iniya. Sa karon nagapangatubang sa kaso nga paglapa sa Republic Act 10591 ang suspetsado. Kag sa tion nga magwa ang medical legal kag mapamatud-an niya ginhimuslan sining biktima. Dugangan nang niya sining kaso sang pagpanghimulos kag pagpatay sa bata. Yara na karon sa kustodiya sang Kanduni PNP ang suspect. Sa dugang pa nga balita lokal, paglupok sang mayon wala sang koneksyon sa aktibidad sa Bulkan Canlaon Suno sa FIVOX. Ginpayag sang FIVOX Canlaon Volcano Observatory kahapon Sabado nga wala sang koneksyon ang paglupok sang Bulkan Mayon sa aktibidad gani katabo subong sa Bulkan Canlaon. Sa pahayag ni Engineer Marie Andeline Quincha, resident volcanologist ng Calaon Volcano Observatory, independent ang aktibidad sa bulkan mayon sa Albay, kag independent man aktibidad nga nagakatabo sa Canlaon na. Ginpayag ni Queen Chang wala sang ikabala ka mga residente sa Negros apang dapat sa gihapon nga mangin alerto ang publiko bangod nga pabilin sa alert level 2 ang bulkan Canlaon na. Payag niya pwede sa gihapon nga maka-experyensya sang ash emissions gikan sa Canlaon ang pila ka mga lugar sa palibot sa bulkan kag explosive eruption bangod nga pabilin nga mataas ang aktibidad sa bulkan na. Ang pinakauli naman nga nagluntad nga aktibidad sa Canlaon mo ang ash emissions sang bulkan pasado ala una sang hapon kahapon na. Sa dugang pa nga balita lokal, US Embassy nagpagwa security alert matapos mapatay ang 2 Amerikano sa Toboso. Nagpagwa sang security alert ang United States Embassy sa Manila para sa mga American citizens sa Pilipinas. Kasunod sang kamatayon sa 2 mga Amerikano sa Banwa sang Toboso. Sunod sa US Embassy, nalakip sa areas of heightened concern among rural o kun-rural kag nabukid nga bahin sang Negros, sa Leyte, Samar, kag Mindoro. Nagpahanumduman ang embassy sa ilang mga citizen nga naginagkabig ang New People's Army o kun NPA, nga foreign terrorist organization sa mga gobyerno sang US kag Pilipinas. Madumduman niya ginkilala nga mga o kung ginkilala nga mga Amerikano ang duha sa 19 nga napatay sa ginaligar inkwentro sa Barangay Salamangka sa Toboso sang Abril 19, 2026. Ginkilala mga ini nga Sanday Lyle Prejoles kag Kaya Sorema. Samtang lalaki ginlutang pilason sa Barangay 2, Bacolod City. Pilason ng isa kalalaki matapos ini nga ginluthang sa Puro Kagaykay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod, Biyernes ang aga Mayo 1. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Major Eugene Tolentino, hepe sa Bacolod Police Station o Police Station 2, pangayo lamang sa lugar ang biktima. Suno kay Police May o Police Major Tolentino ginaligar duha ka igo sang balang naangkon sang lalaki. Makita sa CCTV footage nga nag-istoryahan ay pambiktima kay ang suspect antes natabo ang pagpanglutang. Sa nagnuntad niyang komisyon, nagbunot sang kalibre 45 ang suspect kag ginlutang ang biktima. Nakaingagaw pa dalaga ng biktima nagsakay sa tricycle kag gindala o kung gindala sa ospital samtang nakapalagyo naman ang suspect. Dugang pa ni Tolentino nagpaidalom sa operasyon ang biktima sang Biyernes. Sa dugang pa nga balita lokal, Bacolod sang kuniang panlungsod suportado ang 4 billion pesos nga waste to energy plan ni Mayor Gasataya. Suportado sang kuniang pangsod sang Bacolod City ang 4 billion pesos nga waste to energy plan ni Mayor Greg Gasataya. Tinutuyo sang sini nga plano mapasanyog ang solid o solid waste management sang syudad. Suno kay City Legal Officer Carol Joseph Chu, ang syudad amo ang labing unang lugar sa Pilipinas nga naka-develop sang WTE. Dugang pa K5 News FM Network News Directors Conference nangin madinalagon. Nangin madinalagon ang ginpatigayon nga K5 News FM Network News Directors Conference sa Acacia Hotel, Bacolod City kahapon Sabado, Mayo 2. Gintambong kanini sa nakalainlain nga mga radio stations ang K5 News FM kaangay sa Bacolod, Southern Negros Occidental, Northern Negros Occidental, San Carlos, Bayawan, Dumaguete, Canlaon, kag CPSU Radyo Muscovado. Yara man sa conference sa mga station managers ang nasambit nga mga istasyon nga Saray Rods Palma sa Bacolod, Jean Chatita sa Southern Negros, Colleen Cubia sa Northern Negros, Brian Morden sa San Carlos, Randy Coronel sa Bayawan, Bernie Cabusaw sa Dumaguete, kag Steve Flores sa Canlaon na. Nagatag naman sa welcome remarks si K5 Aljan Castanio, Vice President for Operations. Nangin manami naman ang diskusyon sa conference bangod sa mga topiko ni K5 Eric Tenerife kaangay na lamang sang SWOT analysis kag kung paano mapasanyog ang isa ka o kung sang isa ka news director ang tagsa nila ka mga istasyon na. Sa ulihin, ang inmasadyang inpatigayon niya conference ang K5 News FM Negros Island Region.
13: Live Balitang National.
14: Balitang National.
10: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 ay may powerful compounds na maka-prevent ang liver damage. Available naman ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. Sa Balita National, pila ka mga lugar sa Albay naka-eksperyensya sa ash fall matapos maglupok ang bulkan Mayon. Pila ka mga lugar sa probinsya sa Albay naka-eksperyensya sa tuman kadamol ng ash fall matapos naman maglupok ang bulkan Mayon kahapon Sabado, Mayo 2. Sunod sa FIVOC, sa may nagluntad nga lava flow, a collapse of fed pyroclastic density current o kun oson sa bulkan mga 5:38 sang hapon na. Apektado sang ashfall ang mga banwasang kamalig ka ginubatan sa Albaya. Kagsunod naman sa FIVOC, sang run out sang oson sa bulkan Mayon ang naglabot sang 4 ka kilometro. Giliw naman nga naghulag ang mga otoridad sa lugar kag nagpanagtag na sila sa mga N95 masks. Nagabiso naman ang Philippine Red Cross sa mga komunidad sa palibot sa bulkan nga sigurado ng secured ang ila pagkaon kag tubig agud malikawan ang kontaminasyon na. Sa dugang pang balita national, Defense Secretary Teodoro gapamatok sa resumption sang peace talks sa mga NPA. Ginpahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kahapon Sabado nga wala sang may matabo nga peace talks sa mga miyembro sang New People's Army kun NPA apisar sang suwestyon sa mga sadto-anay negotiators. Payag ni Teodoro kun may peace talks nga matabo, masaka lang ang kausa sang NPA sa ginpahayag niya nga something legitimate kag sunod sa iya ang hindi mabaton na. Matapos ang nagluntad nga encounter sa banwasang Toboso kun sa hindi 19 ang mga napatay, may mga panawagan subong nga magpatigayon sa panibagong nga round sang negosasyon na. Dugang pa ni Teodoro mga Pilipino ang at peace kag mga NPA lang ang nagapangita sang gamo. Sa dugang pang balita national, 106 ka mga boto agud ma-impeach si Vice President Sara hindi mabudlay kuhaon suno kay Congressman Redona. Ginpahayag ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Redon nga kampante siya nga makakuha sila sa nagkaigo nga mga boto agud naman nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa news forum maging panigayon sang weekend, yagin pahayag nga sa House Justice Panel pa lang nagkakuha na sila sang 53 ka mga boto gud makitaan sang probable cause si Duterte nga mapaidalom sa impeachment. Payag niya 106 lang ka mga boto ang ilakinahanglan gud nga ma-transmit ng articles of impeachment. Batok naman kay Vice President Sara sa Senado. Kinahanglan sang House ang hindi magnubo sa 1/3 sa okon 1/3 sang 318 ka mga katapos sang Kamara Representante o konsyento size ka mga kongresista agud ma-impeach si Duterte. Sa katapusan nga balita national, dismissal order ni Anay Presidente Duterte batok sa Deputy Ombudsman ginvoid sang SC. Ginvoid sang Supreme Court kun SC kahapon Sabado ang dismissal order nga ginpagwas ni sadtoan ay Presidente Rodrigo Duterte sang 2018 bato kaya ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang.

0: Rita International. International.
1: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil na may antibacterial properties na makabulig naman batok sa impeksyon. Sa balitang international o kung international, US diwat nga nagpaandam sa mga shipping companies batok naman sa pagbayad sang toll sa Hormuz. Liwat nga nagpagwas ang paandam ang Estados Unidos batok sa mga shipping companies nga kung magapangatubang sila sang sanctions o kung magbayad sila sang toll fee sa Iran agud nga makalabay sa Strait of Hormuz. Sa alertong naging pagwas ang US Office of Foreign Assets Control nga bisan pa kung magbayad sila sang toll, hindi ni garantiya nga tugutan sila sang Iran nga safe nga makalabay sa Strait of Hormuz. Bawal naman nga maghatag sa anuman nga digital assets sa mga shipping companies sa giban pang mga personalidad sa Iran. Lakip na mga charitable nga donasyon ukon bayad sa Iranian embassies. Humalin sa nagsugod ang blockade sa US Navy batok sa Iran, nagdangat na sa 45 ka mga commercial nga barko ang ilagin manduan nga magbalik sa ilagin nalinan nga pantalan. Nagapabili naman ang ceasefire sa tungasang Estados Unidos kag Iran apang nagpayag si US President Donald Trump nga dismayado siya sa gintanyag sa mga Iranian sa iya. Nagpayag naman ang mga mediators sa Pakistan nga nakabaton sila sa bago nga plano gikan sa mga Iranians. May angot sa nagapadayon nga negosasyon na. Sa dugang pa nga balita international, US plano i-withdraw ang 5,000 nila ka mga tropa sa Germany sa marason nga mga binulan na. Ginanunsyo sa Pentagon Biyernes May 1 nga ila na i-withdraw ang 5,000 ka mga tropa sa Estados Unidos sa pungsod Germany marason nga 6-12 ka bulan na. Kasunod din sa pagsabtanay ni US President Donald Trump kag German Chancellor Friedrich Merz. Kung sa nagpayag si Merz nga ginpakahuyan ang US sang liderato sang Iran. Ginbatikos man ni Merz ang mga kakulangan sang Washington sa ila strategiya sa giyera. Sunod sa report, 36,000 ka mga Amerikano ang nakadestino sa Germany kalabanan sa mga ini. Ang yara sa Ramstein Air Base kung sa diin naka-headquarters ang European kag Africa Commands. Mayaraman sa Marco nga military hospital ang US sa land sa Tui kung sa diin kalabanan sa mga casualties sa mga giyera sa Afghanistan kag Iraq ang gindala. Nakabase man sa Germany pila ka mga US nuclear weapons. Matapos ang anunsyo, gilayo naman ini nga ginprotesta sa mga Democrats kag sino kay Senator Jack Reed sa Rhode Island. Ang commitment sang Amerika ang daw nakadepende na sa mood ni Trump. Nagpaandam naman si Bradley Bauman, isa ka scholar sa Foundation for Defense of Democracies. Nga ginbutang ni Trump sa alang-alang ang seguridad sang Germany kag iban pa nga mga pungsod sa Europa. Nga ang tuyo nila amo ang ukon amo nga mabalabagan ang aggression sang Russia.
0: Litang Sports.
1: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtilo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita sports, sa Filipino boxer nagdaog sang PBO Super Flyweight belt. Nagdaog via unanimous decision ang Filipino boxer nga si Jimel Magramo batok kay Marco Rementizo sa PBO Super Flyweight match. Ang hampang nanday Magramo kag Rementizo ang ginpatigayon sa 3rd Pacquiao Elordi Awards night sa Okada, Manila. Sunod kay Magramo na budlayan ini nga tapuson ang hampang batok kay Rementizo. Ginkalipay naman ni Magramo ang panibagong championship o championship belt.

0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Kagsato naman Balitang Entertainment, Bea Windorsky ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines sa 2026. Ginkoronahan si Bea Windorsky sa La Union bilang Miss Universe Philippines 2026 sa kagabi Sabado, Mayo 2. Naging successor si Bea ni Miss Universe Philippines 2025 at Tisa Manalo. Mangintiglawas naman ini sang Pilipinas sa Puerto Rico sa maabot nga Miss Universe 2026. Good morning, good morning, good morning mga ka-K5! Bongga kagapon ang Miss Universe Philippines 2026. Feel ko mo gitong ginbantayan kagapon kagin pulawan. No kung sinugid bala ang magadaoga no kag magarepresentar sa Pilipinas. Sa maabot yang Miss Universe 2026. Siyempre ang ginkoronahan si Miss Universe La Union. Pero ito siyempre, congratulations man sa tiglawas ng Negros Occidental. No, si Alex Colmenares. Well, si Alex Colmenares is from La Carlota City. Grabe, grabe, nagito yung ako niya nga cheer kay Alex Colmenares kahapon. Kasi siyempre, taga Negros taya, suportahan ta mga taga Negros Occidental. Abi ko, piho na kagapon kay daw ka namin na sa performance ni Alex. Bongga bilang iyaya nga swimsuit ano performance. Kaso nang do wala nakasulod si Alex sa top 7. No, nakasulod sa top 15 pero sa top 7 wala siya nakasulod. Kaya kung sino makasulod sa top 7 mga K5, siya na ang magasabat sa question and answer portion. Well, good morning, good morning, good morning sa aton nga mga live viewers and sa nagapamati dira sa aton sa on air. Good morning sa inyo tanan. Well, today is the first Sunday of the month. Unang nga Domingo sa bulan sang Mayo. Well, sa ating mga K5, dira nga nagapanghimos, no? Kaga nagamat-amat na ya ilis para magkadto sa simbahan. Good morning, good morning, good morning sa inyo tanan. Halong kita ka K5, ha? Halong kita sa pagbiyahe, halong kita sa paglakat sa dalan. Dalagid sang inyong mga tubig, sini kay ti kainit sang panahon. Grabe, nagin niya kapaang sang panahon mga ka K5. Ngayon lang kahapon, kay do medyo nag-ulan-ulan. So doon nakabulong-bulong ato sang init kag paang no sang panahon na. So ang sang una ya do mga 10 AM ya makigdigda ka pa ya kag makatulog-tulog. Subong ya 8 AM pa lang ya nagatagiti na no. Do bugtawon ka pa ya sang balhas mo. Good morning kay Sir Jingle Canuticar, no good morning ma'am kay Ma'am Merlita Malvas. Sambaya good morning Sir Troy Basa. Monitor lang ko din sa radio from Handumanan. Good morning. Good morning man dira sa akong lolo kag lola galaga pamati Subong. Dira sa may barangay Singkang Airport. Good morning kay Lolo Periano Basa. Tiyag sa kay Lola naman Violeta Basa. Good morning man dira sa family Basa. No, dira sa may Moises Padilla. Good morning sa inyo tanan. Good morning man sa mga katiyaan ko dira. No, kay Tita Marvic Basa. Kay Tito Jomari Basa. Good morning. Good morning kay Sir Borgs Asa. Gamalya, good morning K5 Troy. Mayong aga man sa mga pumuluyo sa barangay Takuling. Kag sa tanan nga tagpalamati sang imo programa kag pagtamyaw lihog kay Nanay Rosario Superioridad. Good morning mga K5. Oh Oras sa Pilipinas, la 6:25 na sang aga. Magabalik kita pagkatapos siniya.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, tihambasang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrients absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andasur, for the 66th Palarong Pamansa. 66th Palarong Pamansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. KK5 News FM. News FM.

0: Good morning mga K-5! Welcome naman kamo sa aton nga program nga ano gani, Bardagulan kun Domingo. Wow! Mapakilarta na ya. Very, very formal kay sa pila ka mga Sunday do wala kita sa tarong nga intro kay Five Boom.
1: Yes.
0: So amon nga amon pampalakasan nga intro. Wow. Good morning Philippines. Good morning world. Wow, ako naman ang inyong ka K5 ang Gen Z sa radyo. Wow. K5 Troy Lawrence Basa.
2: Good morning, good afternoon, good evening mga ka-K5. Ako naman ang inyong ka-K5 Lori Gambo, ang chika Dora, na upod subong ni Troy kay Manawad Labad, kuya.
0: Ayo ba?
1: Kung may chika Dora, may...
0: Ano, Gen Z
1: may
0: sa radyo.
1: Ang kapalupok sa inyo radyo.
0: Ano?
1: Dumagranada.
0: Isang alaw na ba?
1: Good morning sa ato mga ka-KSS, dira sa Sagay, no? Kabangkalan, Himamaylan, Hinubaan, dira sa Burgos Market, Central Market, Libertad Market, sa aton mga e-bike drivers, sa aton mga tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, no? Good morning, ah.
0: Yes, K5 Boom, good morning dira sa aton naman nga mga ka-K5, nga nagapamati, no, sa mga Central Market, no, kag sa Burgos Market. Good morning dira sa inyo, kag sa mga nag-aga, pa yan nagbugtaw, kag nagkadto sa Libertad, kag sa Kulimbra nga market. Good morning sa inyo. Halong ha, halong kita.
1: At syempre, subong first Sunday of the month.
0: Yes, correct.
1: No? So, ibaan ka ina, aga pa nagkagto sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Pag tapos simba, nagbakal bibingka.
0: Wow, na, meet na blog, ibay boom.
1: Biskal sa gabi, ina, kao na bingka ni...
0: This is uno man na.
1: Kabalo ka na na. Ay, aga, galing sa bawang.
0: Wala, meet niya kay ibay boom, ang bingka sa, ano, sa cathedral.
1: Yeah.
0: Kay gamay.
1: Oh. Basta mo bingka gamay?
0: Dasig mo ubos. Ginugo mo ang bibingka, Lori, ha?
2: Oo, eh, wala kaya gawin kong bibingka.
1: Gusto kaya sa bingka, ano ka basa-basa, bala, Troy?
0: Ay, to, oh.
1: Okay, may bingka, bingka doon ka kisil.
0: Ay, true.
1: Oh. Gusto ka na bingka,
0: oh? Oo, ilang katila ko, pero ang bet ko kaya sa bingka, ang, ano na bala, crispy.
1: Crispy. Ano, doon na tamaan ka, doon na batok? Doon ka mo na?
0: Oo.
1: Batok? Oo. Kung sa ano, pa doon ka senior?
0: Kaging, ha, kaging.
1: Oo, doon ka senior na ka bingka.
0: Oo.
1: Pero, ah, Tani, ah, kung nga, Mike, doon, hindi ko ka, ano, Tan?
0: Ano naman, do-do-do-per, may talagang dyan may ano sa imo yung mic na. Kaya kung ginatripingan, yung goronitan kay Five Bo.
1: Ginablaga singgit ka na, pero ang level sa imo nga voice, lang sa 2%.
0: Feel ko goro, hindi na goro, yan sa headset kay Five Bo.
1: Sa katigulangon.
0: Ginabayagin ba? Doon na, natin
1: sa... Sa katigulang, importante, fresh.
0: Oo.
1: Diba? At hindi ka na yung mga balor.
0: Kaya kay Five Bo, may welcome ta nga to nga bisita. Kasi ko, tatlo, tadi na ang perme, ang isa din nga bayo si K5 Carla. Si Subong, wala si K5 ka. Siyempre, updahan taman sang mas gamay pag iti K5 ka.
1: Mas gamay, pero...
0: Ano?
1: Small, but...
2: Cute, cute.
0: Terrible.
1: Terrible, magigitaw. Hindi
0: siya... Wala ko rin, siya si Lord.
1: Hindi siya komportable, kung no, kung upo niya si Bong Granada. Nga haw. Ang buwan siya, bakay, hindi ko kasabay sa akong gina. Sir Bong, hindi ko kasaw, tupad ko tigulang.
2: Hey, hindi.
0: Aba-abay sa akong.
2: Amay ko kay Sir Bong, hindi ko kasaw, tupad ko guwapo.
1: Wow.
0: Siyempre, ito paray ka mo, dayawon niya ka, pero karon bala magtalikod
1: ka. Diba ko niya ko?
0: Turi si Sir Bong, tubla, turi ka lang. Ito mo na sa iyo.
1: Oo.
0: Wow, ha? Grabe!
1: Sabi from you, ha? Wala ka ba?
0: Pakulong-ulong naman sa ganda rin mo headset.
2: Wala ka
1: rin. Ipatatuan ka?
2: Sige,
1: babe. Naka-headset ka naman. Yan ang sokso kapag headset tao.
0: Patundo na sa may edad, no? Patundo sa may edad.
1: You want to, ano?
0: To, ano?
1: I-teach na ka.
0: You want to kuti-kuti your headset?
1: Gusto mo i-press kong button sa iyong mga headset?
0: Okay, good morning din sa aton yung mga live viewers. And good morning man sa nagpamati sa aton on air. Good morning din kay Sir Jingle Carity Car, kay Ma'am Merlita Malvas.
1: Yung napanawagan ta si Kaki Fab Itan, tangin tong ako na tanandri nga button, volume 1 to 4, wala yung gaon na headset ni Kaki Fab Lori. Basi nakakasda tan.
0: Feel ko, K5 Boom, naganda na yung headset.
1: Feel ko, ginuhod ni Nitan.
0: Pinamul ba yung buho? Hindi mo matihan, yung katabun.
1: Feel ko, kayo ni mo. Kayo ni talan yung headset mo. Feel ko, ginuhod yun para makatupad sa kay Lori, di eh.
0: Feel ko man, para
1: taraan na Nitan niya.
0: Para makaservisyo sa kay Lori Galacio. Again, sa mga K5 na to na nga, wala nakakilala kay K5 Lori. Well, si K5 Lori, siya ni ang scholars ng K5 News FM Bacolod.
1: Oo.
0: Kagablo ka K5 Boom, siya man ni ang subong. Presidente, isang scholar.
1: Wow. Diba?
0: Hindi, yan yung ako. Ay, si K-5 Lori, K-5 Boom, graduate na ni siya yan, no? Nagunagin siya graduate sa ako, no? Te ano na Lord galaga lang, pirma ka na Lord.
1: Ambay guys, si ako Gina.
0: Din sa kono, din sa kono.
1: Humanda na si ano sa akon.
0: Si Dada, ah, kilala ko na.
1: Oo. Kay mag-beat na ko, kay Five Boom.
0: Correct.
1: Oh, magpalayag na siya kono sa ere. Pero hindi ta sure kung diin ni ere.
0: Ang pamangkot.
1: Oh, pamangkot. Oo. Oh, oh.
2: Sa Philippine Airlines.
1: Oh, wow.
0: Grabe.
2: SA.
1: Flight attendant.
0: Na para bang binayaran siya na.
1: Butyagan mo daw yung tagaan siya, ano, bla, TF?
2: Nag-latag na ko ito yung resume, kuya.
1: O, ti proud ka pa?
0: Wow!
2: Doc! Doc! Doc!
0: Doc, ang presidente mo din, ano?
2: Good morning, Doc!
1: Wala ka ba, lo, nga si K-5 Ethan, tanan mo nga ginabuya ng mga hambalano, no?
0: Recorded.
1: Recorded na. True. So, ginakat-cut niya na, o ginasend sa presidente.
0: Tanan nga makamalain sa imo, isend yun na.
2: Hello, Sir Ethan, pasugot ko ginaamo ka lang ni Nila, doon.
0: So, subong ko na muda, amok ka na hambal nga malain, ate. Tapat yung ikaroon kay...
2: Sige, malakat na lang ko, bye, mga K-5.
1: So ano gani ko nambal ni matapos na ang programa si K-5 Lori doon hindi ikambal.
0: Gambal siya.
1: Ang bike na ni Tan be.
0: Amo nang ginasili nga hambal ginagmay.
1: Ginagmay. Pero ang buya grabe no.
0: Hoy sa mga nagapamangkot ha, basi gamba kamo bala nga ang tingog ni K-5 Lori on air. Gina-edit namon.
2: Uy
0: wala an. Natural voice na iya.
1: Abi nila AI ko no.
0: Oo, like ano ka? Nakapang chipmunk.
1: Wala pa yung gambal. wala sa wala nang kilala kay K-5 Lori siya ning aton ng first ever song onang Reina
0: wa
1: Sorabs. Sorry. So
2: actually,
1: solid supporters.
2: Hindi, sir, ako ang nagtukod sa K-5 solid supporters. Ako ang founder.
1: To ko ni Karen founder sang Sorabs anong nga tuig in build
0: Aragid.
1: Sige be.
2: 2015.
1: Sala.
0: Wow. Ano?
1: 2017.
0: Ta? So, kita ka, Lori. Well, love, tan, palihan na mo ni K-5 Lori, Sir Boom.
2: Hindi, pamati, Sir Boom.
1: Feeling ko na, hindi nga, nga sorabs mo sa ano ni Goro.
0: Maaway pa kami sa tubang ko, no?
2: 2015, kay plano-plano pa lang namo niya ni Doc. Amo na.
1: So, ay, toad.
2: Nag-plus star na 2017.
1: Joke ko lang na yan. Joke lang na yan.
2: May istorya ka na to.
1: Hindi, joke lang na yan ka K-5 Lori, no? Pero pagkabalo ko yan, nagsugod ang sorabs sa Radyo Bandera Days.
0: Correct,
1: di ba?
2: Tama.
1: So, ang KSS, yan mo na ang mga Gen Z. Gen Z?
2: Okay, tag-o.
0: Oh, yes.
2: Okay, nag-ano, improve. Wow.
0: Kapambal pala si Lori. Kaya siya gintukod na mo niya.
1: Gintukod. Doara siya.
2: Gusto ko na pa yun. Doopod. Gintukod pala ni Doka.
1: Doara siya sa panel. Ano? Sa...
0: Okay, good morning. Kay K-5 Wilson Bulliena. Gata na ako subong. Ang K-5 Bobo.
2: Good morning, Sir Wilson.
0: Good morning sa inyo tatlo. Watching from Hawaii. Hawaiian pizza.
1: Magkabihara man siya sa ano? Sa USA. Hindi na. Unhan na Singkang Airport.
0: Arak to galisamon.
1: Arak ko na perme.
0: Ay, tro. Uy, taga Singkang. Kami bala ni Lori.
2: Gano man.
1: Perme ko da. Pero may ginabisitan.
0: Kabalo ko nga. Gano'n to kada. Gano'n lang sa Loro.
2: Ay,
1: close your eyes.
2: Nag-i-post guilty.
0: Gadi nag-i-post.
1: Pero ano, anang gapanago man ko, pero kabudlay, bisa ako magpanago.
0: Gamotor motor ka?
1: Wala ko gamotor, kagto ko da.
0: Ngayon nagastuhan ka na?
1: Ha?
0: Kamahal ba sa
1: ako, hindi ko gusto mainitan ka.
0: Ay, wow.
2: Para ba?
0: Grabe, naka, ano ka lagi, na baby ka gali.
1: Sa Pio, eh, wala. Ano na, chika.
0: Kablokan mo si K-5 Boom, yung wala diri, wala dito.
1: No, wala diri, wala dito. Importante yan, may pinamatudaan.
2: Wow, anong pinamatudaan mo, sir?
1: Ha? Nga...
2: Basta.
0: Nga ano na?
1: Diba?
0: May kilala tayo ang ano, how?
1: Diba?
0: Nga, wala pa, pero... How, so...
1: Malayo pa, pero malapit na.
0: Correct.
1: Oo, diba?
0: Ikaw, ya, malayo na...
2: Malayo
1: pa. Tinikal pa. O baga, bala naman sa ugid ang kilala ta.
0: Kore.
2: Ito, kilala ko
1: na. Dapat yan, ya, kung ano makita sa tao si mo, mukha lang na, ano, be humble, no, na, hindi ka bala magpa, ano, mag, ano, ano tawag ta niyong proper nga, na paghambal ni Lord.
2: Kaya
1: hindi ka magpa-tinikal, hindi ka magpa-sino-sino.
0: Kore.
1: No? No? Kung sino kaya, batunon ka na isang tao, hindi mo kailanan magpa-pretend. Di ba? Like Troy Bassa.
0: Grabe. Doon mahibig sa mga pagdayaw mo.
1: Dabalang, Troy nga, hindi mo yung kilala magtinikal. Kung may anong imo nga ng abilidad, ipakita lang, no? Hindi mo kailangan magpa-pretend, hindi mo kailangan magpa-sino-sino, because at the end of the day, ang tao yan makanugin, makambagin na si mo, ay kano man ni siya man, doka tikalon, doka
0: man. Amalagay naman, balila kay Five Boom, hayaan mo kung ibang tao na makakita ng iyong mga, ay mo ba lang ang mga abilidad, mga abilidad, mga na-achieve mo sa life, hindi nga ipabugal-bug. I mean, okay lang man yung babugal mong mga achievement, pero hindi lang bala mag-super katinikal, balahaw.
1: Pero wala ka man ibugal.
0: Oh, okay, correct, di ba?
2: Okay lang bala... na yung confident ka, pero hindi ka dapat yatikalon.
0: Obra-obra.
1: Ano nang tingin? Ano, ito yung topic sa bong?
0: Amo lang na dumaman. Amo lang dumaman. Ang nabi natin kay Five, kay amo nang amon programa, nga wala sa topic, so kung ano na masulong.
1: Wala dire, wala dito.
0: Wala dire, wala dito.
1: So kumbaga, inabalang may talento man, pero hindi nila ma-appreciate.
0: Okay.
1: Pero siya, wala talento, pero grabe appreciate niya sa iya nga self.
0: Ay, okay.
1: Di ba, may mga tao nga muna.
0: Kaya, kabalo ko na lang word for, ano, for narcissist. Yes. Kamu na guro, no?
1: Kumbaga, bala.
2: Para siya, wala siya sa la. Perfect siya.
0: Ay, wow.
1: Kagisa pa ka K5 Lori, K5 Troy, kumbaga, makambaka sa self mo, ay, doka tag-chop do man isang inahimo ko. Doka okay man ni. Pero nga sa iya, hindi.
0: Ang lain, nandang K-5 po, ano?
1: Hindi niya mabaton ang imong kadalagan.
0: Correct.
1: Ang imong the way kang ipakita mo bala nga doon ka natural. Kay, amo na. So, hawak mo.
2: May hugot, hindi niya si Sir Boom.
0: Ang lain, nandang K-5 Boom ka K-5 Lori. If kakakita iya ang kasalanan sang iban kag mga kapaslawan sang iban, pero wala iya kakita iya ang kaugalingon niya ng mga kapaslawan.
1: Correct. Kag may ara pag na ko kay sa Troy nga hindi na sila mag-upod sa imo. Because kay kun ara ako no, hindi sila masapakan.
0: Ay wow. Dapat galigaan, gadya gali spotlight.
1: Kaya hindi talang pop doon si Amonia ang akay kun ara na siya. Do hindi tabla, do hindi kita tabla mag-boom.
0: Hindi ka mag-flourish.
1: Hindi siya mag-flourish. So, biskan may talento na siya, by ila siya. Kay kita ya, 'di ba? Do ka mo na. Do you get me?
0: Ang imong dugo, ang imong dugo, relax.
1: Hawak mo ang beat.
0: Hawak wala. Topic talaga niya subong.
1: Correct, correct.
0: No, bato-bato sa langit.
1: Ang tamaan,
0: agay.
2: Ang tamaan,
0: agay.
2: Bukol.
0: Speaking of, ano.
1: Teka po, Dlaibi Troy, magbuya ko permis ang istorya. Bin nila, ano bala, nang ginaseryoso nila. Wala sila kabaloya sa topic talaga niya sa subong aga.
0: Speaking of obra-obra istorya, happy, ano ha, Labor Day. No?
1: Sa tanan-tanan niya naghimo-himo istorya.
0: Mayroon akong gabi mo kastorya.
2: Ang
0: laila, dugangan mo pag isang tinikal.
1: Ako Bitroy, natamaran kuya bala magtinikal. Ay, magsugid bala. Okay, hindi ko na iabi ano, hindi ko na iabi
0: forte.
1: Ugali. Oo. Kumbaga, yeah, if you like me, thank
0: then,
1: you.
0: Okay.
1: If you don't like me, it's okay.
0: Wow.
1: I can walk alone. Kumbaga, makalakad ko yung ako lang. Okay. Kag, I will do my best nga ipakita si mo nga
2: Kaya mo.
1: Boom Granada.
0: Mayo na gani, kay para hindi mo na yung kinanglad.
1: Kumbaga, wala ko yung ga-salig. Wala ko yung dugduga pa sip-sip. Doka mo na bala.
0: Okay.
1: So,
0: amo ka hindi mo kinanglad, validation sa ibang na tao. Kay kabalo, kaya sa kagalingon mo yung kung ano ang kaya mo, kung anong abilidad mo, right?
1: Yes, correct. Yes.
2: Tama,
0: Lori.
1: Kita mo man galakat lang ako lang isa, Lor.
2: Ang iba na rin. Ang iba na rin.
1: Yes. May iba na rin nga ginagad. Ay, you sure nga doon lang tail ko? Tatlo niya.
0: Wala mo lang itang-isa.
1: Wala ka.
0: Medyo dupuro lang ang isa.
1: Ay, isa na. Ano ka pa? Why kong gabi? Kaya nakapoy man siya.
2: Hindi man ati ilang isa.
1: Ano ni?
2: Kamot.
1: Uy!
0: Hindi.
1: Gusto mo kapta na kabot ko?
2: Ay, ayaw ko.
1: Gusto mo kapta na kabot ko?
0: Ay, gapang kamo ha.
2: Gamay ako.
1: Ay, hindi na kay Good Lord ang kamot ko.
2: Ay.
1: Kumbaga, XL ni.
0: Bet ko, bet ko. Ay, kasabay.
1: Gusto mo i-touch na ako diyan kabot?
2: Okay na.
1: This morning?
2: Pero dariya, pakita.
1: Hindi na kay Good. Hindi ka kalabas ang kamot ko,
0: oh.
1: Oh, talo. Teda ko. Sabi po, sorry.
0: Sa'yo ito para itangat. Sa'yo ito para itangat, diwa?
1: Oh?
0: Ano ka lang?
1: Loka ba? Loka lang? Amo na hinabangpangan sa kilala ko. Ang bayas ako. Kagdako mo na sang kabot mo gaman.
0: Ang malapad.
1: Dano siya malapad ako. Dom!
0: Ang malapad nga palad ni Boo.
1: No, dom si Lori.
2: Nipis.
1: Dako man, Lor?
2: Dako, sir.
0: Gaspang galing, Lor.
1: Siyempre kayo na edad na.
2: Nang kinis.
1: Okay, no. Siyempre eh.
0: Palakalain, bala kayo sa nag-program. Disa mo na kay Five Boom. Kung tuparay, tada. Dumagtiyo, tanga duwa.
1: Makatiyo, ha?
0: Kung sabong nga tuparay ka mo ni Lori, dumaglolo ka mo, no?
1: Amo na nga beauty, lolo?
2: Old naman na panulukan sa konitro. Ay, mo nang dumulo.
0: Ay, wala ko. May gram.
1: Ay, wala ko.
2: Amo ka na. ano?
1: Do kategor lang naman ko.
2: Bebe.
1: Tulok sa muna itang.
2: Tulok sa naitulok.
1: Hindi na. Okay, tama na karoon mga small particle.
2: Hindi ko para mabanta. At akong pila ka na, sir. Diri.
1: Bebe. Mga pila? Mga nasa 29?
2: Hindi do, mga 45.
1: Ikaw, yun ba? Try tayo, do pa lang ko. Ibang 45 ko.
2: Hindi do, mga 28 lang.
1: Oo, amun na. Yan. Try kayo naka DTX 500.
0: Correct.
1: Pag yung pa ko sa agaya, timpla ko na sa DTX coffee.
0: Ang ato niya, power trio.
1: Then, gamayti siko.
0: Wow.
1: So, balikan tayo yung topic. Tabi, ano mambal mo sa mga tao nga muna, Troy? Nga hindi nila makita ang imong abilidad. Pero ilang abilidad makita nila.
0: Ako yung BK5 boom. Ako yung BK5 boom kay ti nang nanad na kuya Bing once may magamuha mo na dead man na lang kuya ah. No, ginintindi ko na rin ang kaugalingon ko. Kay the more ka nga nagaintindi sa ila, ginagaan ka lang na nila stress.
2: Yes.
0: No, kay ti amuna ay kung wala man ka, wala ka man na may mahimo para magamuha mo na sila kay ti ila na iyag decision nga nagamuha mo na sila kay 5 boom.
1: Ako bala, una mo nga, wala ko gaka-stress.
0: Diba?
1: O, gamotivate, motivation.
0: Pag isa, panalipay na sila, bikong kaugot-ugotan, no, pagid sila.
1: Pero, ginahin mo ka muna, Troy, wala po yung gaka-stress, pero sila gaka-stress Japon.
0: Correct. Ang baga rin ni Sir, ano, ang bali Ma'am Lime Grande, ang bali nga, true gid na idol, suya lang na or kulang sa pansin.
1: Correct. Great na blanay nga ito ng mga ka-K5. Good morning kay Leonardo Relos, kay Ma'am Jingle Ticard, dara sa may Hacienda Sur Rosario, bla mo, dara sa Barangay Granada. Good morning. Kay Ma'am Bings Delphine, kay Rhea Sandico, kay Ga Abelio, kay Sir Wilson Villena, and of course, kay Marlita Malvaza. Ikaw yung Lord, may i-greet ka dara, Lord?
2: Wala ko monitor, sir.
1: Wala ka monitor, go.
0: Basta gusto mo, Lord, i-greet ang mga pamilya, ang nagpamati.
1: So, ang iyato nga ex, bala nga sa Lasal.
2: Ay, sa ako, ang galing amigo. Hi, love. Good morning.
1: Wow.
0: Kiss, abala si Lori. May pagka-delusional man mo.
2: Support na lang ba?
1: Wow, Sarah. May boyfriend ka mag-in, Lora?
2: Wala eh. Nga, gaan mo ko sa Rao.
1: Nga, mangita kapag ito mayari mo ng distupan.
2: Ay, so.
0: Kay nag-dayo-dayo si Lori sa iyang amigo. Nag-greet-greet siya. So, siyempre, sakyan, taman. Sa ako, naman da nga.
2: Ay!
0: Charot. Ay, wala. Galing ka pa.
2: Ako, delusional. Ano ka, Troy?
0: Ano?
1: Hindi na yan. Great na si, ano, si George Flores. Good morning.
2: Morning.
1: Dara, naka DTX Coffee siya ko, no? Kay Ma'am NN Jen Yabla. Kay Lame. No? Good morning man kay Franklin Martinez. Good morning sa inyo mga tatlo. No? Mga tatlo kita ko, no? Ay lang ko diga, Yapon, kapamati ko subong hasta matapos ang program. Salamat kita, Franklin Martinez. Hindi nyo bala pag-type Jajemon? Wala ka malang Jajemon? Kaya gasoli-soli man lang dila ni Bong Granada.
0: Hindi ka kisabi, doka.
1: Wala kami nanad sa Jajemon.
0: Pag-isa pa, pang Gen Z ng mga typing.
1: Hindi, high school pa lang kami. Uso na naiyan. Ang salamat, BSLMT. Pero, kita mo, magkita mo, mag-text ko sa imo, mag-message ko sa imo, hindi ko shortcut. Kay, ano na, hindi ko namian, bala. Grabe, tulog ni Lori sa akin.
2: Hindi pa mag-type. Uy, hindi
1: oh. Oh, mayroon
0: na na may subong kay Five. Mga pamatanon. No, Lord, no, mga subong pamatanon. Like, example, on the way ka, OTW.
1: Hindi man, ah. Ang mga senior ganun mo, man, ah.
0: BRB, ano ba yung BRB?
1: Be right back.
0: Wow!
2: Kala
1: nyo, by textmate ako, ha? High school.
0: Ano yung ISTG?
1: IS?
0: ISTG.
1: It's Saturday. Ano? I don't know.
0: ISTG.
1: I don't know. Ano?
0: I swear to God.
1: Ah, okay.
0: Ah, di ba? May ano pa tayo niya? May inokalidad.
1: Wow.
0: Kasi Lorix sudyante.
2: IDK. Anong IDK ya?
1: I don't care.
0: Okay, gabi.
1: Okay, abi ko sing.
2: May K nga
1: sing. Ay, sorry. Lagi.
2: Hindi, abo gina siya. Try basta mga, ano na, you know.
0: Alo, grabe.
1: May edad-edad na.
0: Imbis ba lang nga kampi mo tani si Lori, kaya kaya nag ano si
1: Bo. Okay lang na, ah. Gina siya, ano ko may edad-edad, pero one day, mamiss mo si Bong Granada.
0: Hindi, hindi. Maabot ginang adlaw nga magka-arthritis.
1: Oo, siyempre, amo gina yung Lor, nga mag-edad, nag-edad ka bala, 27. Ako, 27, palang ako naka-bachal na ko, sakit sa mga muna. Pero nadula sa nag-DTX 500 ako.
0: Wow. Okay.
1: Siyempre, sa D3 Bayo. Ginatumaran ako na every morning pagbugtaw ko sa aga. No? Tatlo, ginat sila power trio. So, kamo dira mga ka-K5, no? Sa inyo dira na mga kabataan, sa inyo lolo, lola. Ang balon sila mag-inom sila pagbugtaw, gid. DTX Coffee Mix, no? Timplahan nyo si lola, si lolo. Kag siyempre, Mighty C, kay subong ang tiyempo, gaulan, gainit.
0: Correct.
1: Gabi, nag-ulan naman. No? Te, kung may D3 Bayo kamuya, dulang inyo yung katrangkaso.
0: Kala, hindi dyan subong sang init kay 5 bumo no. Sa muna ya mga 10 AM ya puyi ka pa kay digda oh. Hindi ka pa kabugtaw. So bungya na so yagi bugtawon ka sa balhas.
2: Ay alas 7 pa lang gabugtaw. Di ba kay kainit-init ka.
0: Labi na ako na may babaw ka mo tapos nang scene bala no.
1: Dito ka na tulog sa kunlor. Nga marabis ka na last at jes ka pa mabugtaw sa aga. Hindi serbisyo hanta ka.
0: Kay bisan gab ipalagi ka pa lang malhas kina sa ginot. Sang ginot.
1: Syempre hat ko.
0: Salo na naasog tayo.
1: Hindi, dito sa matulog, ani, kay pabatsyagon ko siya kung paano pagid.
0: Paano pagid mag?
1: Ang kainit.
0: Oo, abi ko
1: mag. Kung
0: paano magtipid sa kuryente?
1: Wala na.
0: Pagka mahal ba?
1: Kung naman ikaw guwapa, matipid ka pa?
2: Guwapa, guwapa, ilang post guro
0: sa ilo. Pero kunan mo git sa servo.
1: Pero kunan, servisyoan ko sa gani.
2: 24-7.
1: Lutuan ako.
2: Ano yung specialty?
1: Ha?
2: Bulalo. Bulalo, nga bulalo.
1: Ha?
2: Nga bulalo.
1: Bulalo ka na naman.
0: Kaya mahilig na sabi magano. Mahilig na sa sang utok. Dabala sang bulalo.
1: Kaya kilala ko wala utok.
0: Magga muna ah.
2: Bangkal. Uy.
1: Kaya kilala ko wala utok.
2: Mahilig sa
1: masup-sup. Super may utok.
0: Tari ki pakaon mo siyang utok.
1: Ha?
0: Tari ki pakaon mo.
2: Mahilig mo ang tulaan niyang utok.
1: Tsura ko na tulaan. Napaka nakakatulaan.
0: Kiba-kiba yung bom.
2: Ha? Lang para balance.
0: Ano? May utok man ah. Pero wala din wala dito.
2: Kaya ginagamit.
0: Grabe si Lori.
1: Wow, sugid ka. Ano na siya? Gabaris.
0: Gabarias.
1: Kumbaga, dote gray na siya.
0: Marami na siyang nalalaman.
2: Kailangan na nating itumba.
1: Tumba ang masitan? So, mo na. So, imo yan, Lori. Ano man? Bala mo sa mga tao nga muna, Lori?
2: God bless na lang sa inyo.
1: God bless na lang.
2: Kay...
1: ano?
2: Kaya mga amo na binga tao, sir, hindi na sila salapakon. Ang mga amo na nga tao, sila ay ang wala kapabilidad bala. Wala kapabilidad.
1: Correct.
2: Kaya nga, ahisaan mo bi ang tao nga...
1: Hisa na siya?
2: Kariho lang man ka nga kabuhi sa kalibutan.
1: Apa man ko, tisa na?
2: Ihisa akong... Insecure. Amo pagin na hisa siya. Kaya nga, may mga butang siyang ara sa imo, pero wala sa iya.
1: Correct. The feel nyo man na, may mga, ano man ka mo, may mga classmates.
0: Oh, iyan bala, rapa mo na bala, mabala. Nga, abi, hindi ka nalang maging malipayon sa kadalagaan sa iban.
1: Correct.
0: Diba?
1: Tapos, may ano pa na sila kung kisa, may harap pa na sila team-team.
0: Oo.
1: Do may GC-GC pa na sila. Nga, malibak-libak sila.
0: Oh, Diyos ko, hoy, mag-leak gani na karon.
1: Tapos, may mo sila GC, tapos wala man sila mga load. Wa, ikaw man niya nga damo ko load.
0: Correct.
1: Diba? Tapos, mabala, pats, bata, biga.
0: Ti, ano nang tea?
1: Ha?
0: No, anong tea?
1: Team.
0: Teaches miss.
1: Ha?
0: Ang nang wording sa mga Gen Z.
2: Ay,
1: ano nga, abi ko, ano nga team?
0: Tea ba lang at siya? What's the tea, K5?
2: What's the tea? Anong chika?
0: Nan, correct.
1: Chika ba day?
2: Anong chismis?
0: Tawag na lang ni Gen Z sa aga.
1: Good life, basta
0: ako. Dalawa na lang namun as Gen Z.
1: Gen Z pa lang po.
2: Alas,
1: boomers na po, boomers.
2: Napilitan pa yan si Troy. Nadalawa
0: ko
2: sa Gen Z, sir.
0: Siyempre, kay kinanglan niya manakis-asang...
1: Tamaran ko bi Lord magano ya Lord magano bala magupod sa mga tao nga gamay ang mga ano bala mga learning kumbaga
2: abi ko mambal si Sir Bum gamay ang tingog kay malakat na lang
1: kita gamay ka tingog pro dako kaya
2: heart
0: dako tagi puso ibibigay sa iyo ang malaking
1: puso mo na hindi mo dapat bitawan sa mga taong hindi ka naman tunay na mahal.
2: Uy.
1: Kumbaga, magmahal ka Lori, ihatag mong tanan na hindi ka magtanaw sa edad, sa estado, sa kabuhi. Siya depende sa imo. Kay si Bong Granada, magpalangga, ya, wala ko yung gatanaw sa edad, sa estado, sa kabuhi. Ya, because palangga ko siya. Wala ko gatanaw sa iyang past. Kung ano man ang past niya, ano man ang iyang sang una, mabago man na,
2: yes.
1: Diba? Kay ibanding nga tao, Troy, amuna. Gatanaw, dapat ya, ang edad amuni, ang estado sa kabuhi amuni.
0: May aragid ya sa ginatawag, yung standard.
1: Standard, oo.
0: No.
1: Pero para sa ako niya, wala ko ginatanan. Depende man niya sa inyong adwa. Gusto niya mag-asawa.
0: Mamatik, kami sa imo. Atik, siyempre, coming from an adult.
2: Wow.
1: Hindi man. Pero ano, wala pa man ko katilaw palangga.
2: May ara naman.
1: O, may ara.
0: Hindi, nakatilaw ka palangga. Pero, gin...
1: Gin-cut.
2: Gin-bula.
1: So, ang balilaw. Boom, Granada, hindi ka na siya because... hindi na siya dapat sa imo sa mga tao nga mga papalibot tabla. So ginstop ko siyempre because at the end of the day na realize ko ay sila nagdesisyon niya sa akon niya kabuhi sa akon nga life. So hindi ni dapat
0: may freedom kayo nga
1: dapat kung mag-love kita sang isa ka tawo. halin sa ato na gipusoon, no? Amo na gani, wala hindi ka magbase sa edad, sa estado, sa mabuhi, sa iyang past. Kay kung ibase mo dara, ma edad ka lang, Preske Boom Granada, 35.
0: Ano? Ay, 35?
1: O, hindi kayo pala ano, di ba? 35.
2: 28.
0: Okay.
1: Hindi ka ganyan makaigugma.
0: Okay.
1: Pero, inabalaman ba, sila ay maabot ang 45 ka na, 50 ka na, wala ka gyapon sang kaupod mo sa pagkatigulang mo. Amo na. So, ang balko, it's okay. Kaya damo man ko sa mga palangga nga mga tao. Like mga inablos mo, Troy.
0: Correct.
1: Family mo, hindi ka man ilaguro pagpabayaan. Samtang bata ka pa, support ka man sila, i-love mo man sila.
2: Yes.
1: No? Kay sa ako na, hindi man kailanlan, guro nga magtigulan po nga may upod ko. Ah.
2: Oo.
1: Mga kauyab-uyab ka man lang.
0: Amo na galing kay Five, mga reason, kung nga sa subong wala ka pa sang uyab. Kiti, wala kayo siling yan nga nagadali. No?
1: Kung baga ako, ano yung gusto eh. May gusto ka? May gusto yan sa akon eh. Pero ako yung
2: wala
1: na.
2: Matamindi.
1: Wow.
0: Siyempre, may ara ka ba niya sa imo man niya nga preferences?
1: Oo, preferences.
2: May own ka man nga standards.
1: Kaya budline na Metroid, for example, may naluyag sa imo, tapos ang iya family, may intraman.
0: Correct.
2: No?
1: Doon ka full support ka na. Pero, may ara, gabon mo sa inyo nga life nga, may ara ka mo gakagustuhan nga tao, pero hindi ka like.
0: May ara,
1: gusto niya ka, pero hindi mo siya like.
0: May ara, hindi ko yung kayo, bumang gusto ka niya, patay. Ay, tsara. Pero hindi niya ako gusto. Hindi ko sure kung gusto niya ko or hindi, pero feel ko niya ako gusto.
1: Ah, okay. Amo tong dancer?
0: Ala, sinuna?
1: Or ang ano, amo nang bal ni Lori, oh?
0: Sige, ano? Si Itan.
1: Ah, si Itan.
0: Hindi na magtagatagwa, ay ginapakita, ilang mamu na, oh.
1: Good morning, anay, kay...
2: Ginapakita ko
1: din. Ah, James Bornales dara sa Mamaylan, kay Leonardo Relos, kay Tita Jingle Ticard dara sa may Hacienda Carmen. Oh, good morning dara sa inyo. Kay Sir Bungbong Ticard. Go ahead, Lori, basta may grade ka pa dara.
2: Wala na.
1: Wala na, sumugod daw.
0: I-grade mo na dapat na dara, Lori, kay next Sunday naman yung pagkikita natin kung andyan ka pa.
1: Tubos-tubosan na.
2: Sige, ginag-greet ko dako mga family sa Barangay 35. Ang amod ang store kag sa akot, pinalangga ang Iloy. Hi, Mommy!
0: Ano nga sa store niyo?
2: Tres Marias.
1: Wow! Tres Marias.
2: Tres Marias, kay tatlo kami ka-girl.
1: Ay, wow. Di pa kinalabi sa ako ng duwa ka-girl, bes? Duwa ka-girl?
2: Mang good!
1: Apply na daw?
0: Duwa ka-apoy na sir.
2: Duwa ka-girl, 17 kag 7 months old.
1: Tika, mama mo na lang eh.
0: May pay daddy na nasaya.
2: Sakon ka na lang, sir.
1: Ah, pwede eh. Gusto ba? Extra na tayo kayo, sir.
0: So, good morning dira sa aton yung mga K5. No? Good morning kay Ma'am Gina Purano, kay Ma'am Gobor, o kay Sir Gobor Tam, kay Ma'am Merlita Malvas. Thank you good sa inyong tatlo. Uh-huh. Hindi ko kamo makita kay sa radyo lang ko gapamati. Good morning sa aton yung mga K5 nga gapamati on air.
1: Aryo pahabol si Mary Jane Alfonso. Siya ni si Darna sa handumanan. At tumulas ang lagi na view ka biyog.
0: Ayaw, abig ko ba si Shine 2K5 Boom?
1: Wala ka to ha, ko.
0: Wala eh.
1: Ikaw, Lord.
0: Wala pa kami to, hindi pa kami to scholar.
1: Doon pa baga ano?
0: Fans pa lang. Wala pa kami to, fans. Listeners pa
1: lang. Doon ka KSS pa lang kami to that time.
0: From listeners to Arena di Subo.
1: Oo, diba? Igreta, naging kapilay.
2: Hindi ka gusto man to sa sir, wala man to sa nabali.
1: Nangayos sa ganis ako, nagagto siya sa estasyon. Kaya sir, bunga, imang kudra, bisang bulong, ipahilot ko. Diba kwari ako, ipa-massage to. I-massage yun ng balinti.
0: Wow.
1: Extra, extra.
2: Panigin ka, sir, DTX Coffee Mix.
0: Feel ko, no, mulo mo na si Ita, no? Nan. Ara na.
1: Great tanay si Mary Jane Alfonso, si Tresta, no? Gulay, si Al Jeff Vlog, si Jennifer Gumban. Good morning sa inyo. Si Louie Domingo, si Marvin Yap, Lucero. So, wala naman na great next Sunday naman kay si Ethan, high blood na.
0: Correct. Thank you so much, mga K5.
2: Thank you so much.
0: Inyo naman nabatian ang isang edisyon sang Sunny News Program sa Bungadlaw, Mayo 3, 2026. Bantay naman sa ulit nga program ang Foro de los Pueblos kopo si K5 Red Salgado. Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer ng si Dr. Ramel Uya. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Kaga ko naman si K5 Lori Gamboa.
1: Isa kalupok ka bumagranada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.
1: Yawon si Lori.
4: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Subong nga adlaw tun anta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Ginpalibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
7: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Mm-hmm. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na ng duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
6: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako, niya kita ko, doga karat-karat na. Mm-hmm. Tatlo, apat, dahil ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
7: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
8: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
6: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
9: D3 Bio!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
6: Pagkadto sa Chando Kramil, ano pagid bala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
7: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
6: Wow!
7: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
6: Wow!
7: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
6: Wow!
7: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
6: Wow!
7: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
6: Ketones.
7: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
9: D3 Bio!
11: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: K5.
9: K5?
8: News FM.
9: K5.
10: K5.
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras, Malaki K5, alas 7:07 na sang aga.
13: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: For all, de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de
9: De los pueblos.
12: Oras, mga kikifay, alas 7, just as ang aga, kag-welcome na naman sa atong sinigang pagpalayang sumugad na sa atong sinigang programa nga Foro de los Pueblos. Sunday edition. Sumugad na ako, kikifay, Mayo 3, 2026, mga kikifay, kadasig sa adlaw. Nung ginahunos lang sa ligligad, Abril pa lamang kita po sa mga kikifay, ikatatlo na nga adlaw sa bulan sang Mayo. Magapakalagad na makita sa atong sinigang programa alas 7 tutong alas 8 sang aga. Kaupod si KK5 Red Salgado. Mayong aga sa mga vendors nato nga nagaplaster na sila ng mga baligya kag sa mga aton man nga mga drivers diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ba lang aton sinigang mga baligya? Kamusta ba lang aton sinigang mga customer? Madamo ba na sa nagpadulong sa mga merkado diri sa Bacolod o kon probinsya sa Negros Occidental? Drandampis sa may sila'y public market, madamo man sa mga nagapamati dira sa aton mapatalisay kag Burgos Libertad, Central Market, kag Sumag, kag Barangay Estefania, nga mga vendors naton, maayong aga. Amunig na tawag naton nga pagpadulong sa mga damo, nga mga customer, kamanti, way trabaho, kag bag-ulangid, nakapaghatag sang sweldo. Sana all, you know? Sana all, may bilin pa ang sweldo. But anyway, mayong aga dara sa mga tagpalabati naton, kag hindi magkalipata, sumunga aga kung nagbatsyag ka mo dara sang tuyo sa inyong siningalawas, kagapiktado ang inyong siningatrabaho, dapat mag-inom sang kape, kape nga makahatag sa inyo sang maayong abinipiso sa inyong alawas. Ang kape nga hindi makapataas sa inyong sininga blood sugar, ang aton sininga DTX Coffee Mix KK5. E mantindong ginabalik niya ang imo sininga paminsaron, ang katuyo ginadula ya ka K5 at mag-inom ka modera sa DTX Coffee Mix kag kumataas ng inyo sining blood sugar, ginarekomendar gina sa inyo ang pag-inom sang DTX 500 nang sa mga malayo nga mga kwan bala, di ba antad hindi mo makita sa gustong tao nga padulong sa imo kay nagaburo ng pananawan mo hambali la mataas na kuno blood sugar niyo nan kag pero may kuno ginatuyo dugay ba ayong pilas di magkali Patya K5 DTX 500 parisa na lang sa MyTC agud maginabako nag inyo sininga immune system apang kon kamo nagabatsag dara sa ubusip o nagilanat ginarekomendar aton sa inyo ang pagtumara sa klinika D3 Bio. Kon maligo naman kamo kung gusto nyo mangin kutis porcelana ang inyo sininga panit dapat magamit sang DTX Beauty Soap ka K5. Mayong aga kag welcome na naman sa ato sininga programa pag-istoryahan na naman natin ni mga dalagko ang mga balita nga natabo sa nagligad ng semana. Kalakip na kay K5 ang bunanay dira sa may Golden Field sa nagligad kag sa initial information nga nakuha naton do wala gito sa kariglohan ay do nagpasaka gid sa kaso ining pamilya sang biktima nga ti ginbuno sang kapareho niya nga bugaw sa Golden Field Barangay Singkang Airport. And at the same time kag K5 kagapon nga adlaw di ba naglupok ining bulkan Mayon kag sa makita naton sa mga video gadag viral sa social media Moses Mario Josep. Pamatsagan ko daw kwano daw snow ang palibot nira sa may Albay tungod sang pagtupa sang abogikan sa paglupok sang bulkan Mayon. And at the same time kay K5 sa nagligad man nga adlaw nagigad kasi mana isa kalalaki ang nalutangan dira sa may Puro Kagaykay Barangay 2 Siyudad sang Bacolod. Estimated do mga 100-200 metros ining gidalagan sang biktima matapos ini sa ginutangan kabusta balagya sining situation sa bala ang nakaluwas apisar nga ti ginaligar aduduwa kuno kapilas ang iya sininga na angkon sa ibabaw sa iya sininga hawak pero naglapos gid kuno sa iya sininga tiyan ining paglutang sa iya ka K5 dira sa may Puro Kagaykay Barangay 2 Sunod sa Bacolod. Ang mga K5 di magkalipat because sa Mayo 9 magabukas na ang National Prisaam 2026. So doon ni K5 paghihiwaton sa siyudad sang Bacolod. So yun ni K5 National Presaam or Private Schools Association Meet 2026 K5 ang pagalakipaan sa mga nagkakalailain ni mga pribado ng mga bulutuan driya sa pungsod. So may baluan tanig ka K5. Doala, kwan man na. Doala pala rong pabansa. Pero yun niya ka K5, mga private schools ang magkontrahanay sa mga nagkakalailain ng mga hinampang. So suno sa kay Dr. Mark Molina, 22 ka mga hinampang ang paghihiwaton, Dris Bacolod, kag ini.

0: President sa STIWNU kakifaiva diri pagigwaton sa sudad iya sang Bacol. So we have 22 games and of course preparado na actually as we talk about mga security sa pag-check sa mga billeting quarters according sa kay Doc Mark Molina, preparado na ka K5. Kay Gining National Prisa am 2026 ang pagpangunahan sa gobyerno provincial sa Negros Occidental, of course Governor Eugenio Bonglacson, and at the same time Bacolod LGU sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya. So muna ka K5 ang National Prisa am 2026. So dito makita nyo naman ang mga tanda sa basketball and of course volleyball. May ara man sang mga competitions like swimming, sumadamo ka K5. Kaya dapat yung ibantayan because ang mga games sunod sa kay Doc Mark ka K5 bukas para sa publiko. And if not, hindi ka naman niya available, ara ka sa imo sining trabaho or hindi ka niya mabuta biyang venue ka K5, basarangan mo yung nakamatanaw sa ila sining official FB page or ang K5 News FM Bacol, because sa K5 mag-cover kita sa mga hinampang sa National Prisaam 2026. So muna ka K5 ha, ang inyo sining mga barantayan kay base ara na inyo sining mga himatang ang maghampang sa volleyball, maghampang dira sa chess, taekwondo, kagiban pa mga ka K5. So ano pamatian na ito na K5 Etan ang imbitasyon ni Dr. Mark Molina, ang aton sining University President sa STIWNU. At the same time, ang presidente man sa National Prisaam Committee kay K5. So again, Mayo 9, sa hapon pagabuksan ang National Prisaam 2026, suli sa magadalagan sang duha kasimana. So ano si Dr. Mark Molina, ang STI University President. Yari.
1: Ang akon nga invitation sa tanan, ano, nga pumuluyo sa Bacolod City, sa Negros Occidental, kita ay kita tanan sa Panaad Park and Stadium. Alauna sa hapon, the gates will be open para nga ma-accommodate kita temprano pa, and then the parade will start at 5 o'clock in the afternoon. Kung hindi ka mo makakanto dito, kung tama na ka puno, we are covering the event live sa Facebook fan page sa National Prisa Games. Kag syempre, dito sa K5, no? We're covering it also live, right? Kag mag-post kami sa Facebook fan page sa nagkalain-lain ng mga sporting venues para nga kung luyag ninyo maglantaw basket, maglantaw volleyball, swimming, you could be guided, no? Kung diin ka mo makanto, para sa nagkalain-lain ng mga events. Ang cultural competitions, mutya ng PRISA, kag ang ato niyang academic competitions, diri sa STI West Negros University. So, sa sulod sa duha ka semana, ginaimbitaran ko gid ang tanan nga taga Bacolod, tanan nga taga Negros Occidental, kag magpakita kita ano sa aton nga pagka inabi-abihon, no, ng mga pamuluyo diri sa aton nga syudad.
0: Puro de los Pueblos. So we had talked by Zabayag, the University President, Dr. Mark Molina sa STI, West Negros University, and of course, ang Presidente sa National Prisaam Committee 2026, mga ka-K5. Puro de los Pueblos. So muna balantaya, naging na bulubanta, yara sa mga 12,000, tub-tub 15,000, ang mga tambong ka K5 or ang mga delegates gikan sa mga nakalain-lain nga mga bulutuan o pribado nga mga bulutuan ka K5 sa bilog nga pungsod. Puro de los Pueblos. Diri naman kita ka K5 o practice galing kita na na ginatambyaw ta sa isa kabayong aga ang aton sining mga tagpalamating na nagkomento sa aton sining Facebook Live. Maayong aga sa kay Christine de la Cruz, Ma'am Gina Purano, mayong aga dira Christine de la Cruz, Merlita Malvas, mayong aga si Red, monitor lang kami diri sa radio from Barangay Handumanan. And at the same time, mayong aga man sa kay Leonardo Rilos, Ma'am May Dagay, at yung dugidugara naman si Ma'am Bings Delfino, nga nagatutok karon sa atong sininga programa. And of course, Robert Duran, mayong aga, present la ko di sa Red from May Dagay. Madam, salamat, ma'am. Kaga, ari si Mambing si Delfina, aragid yung... Gabon ito, la ko di galantaw sa live. Ganaga

0: Ang laba sa naolba, no? Diba kakasgin ang mga kwanda, mga higo, gid mambing stilfino, ang sabon, terrible. Nagabula-bula, gid. Kag mayong agas sa kay Arisin ang Marivic Sumugat, pa-shoutout lang sa Family Zalazar, kag Sailor, sa Mursa, kag sa akon partner na si Larry Sailo. From Manang Marivic Sumugat, ganag pabati subong. Kagina tabyaw taman sa isa ka maayong aga ang nagatutok subong si Eduardo Villalubos. Ano si Sir Eduardo Villalubos, nagapabati ganiya kadaadlaw kag diba ang iya siniya ka kalukalay, pero tingin niya kagwapo daw si Eddie Gutierrez sambal. Kamu kalapit-lapit ganiya ko no? Daw si Eddie Gutierrez, nga daw masilig manaton, nga daw Jericho Rosales. Budo naghubi, no? Kalok-alike niya ko no, si Rudy Fernandez. Hindi ko no si Eddie Gutierrez, sobra na makabu... Si Rudy Fernandez siya kalok-alike na si Eduardo Villalobos na. Ang amay ni Miss Chippy, nga nagatutok man sa mga nga aga, mga KK5. May agad na sa inyo, members of family Villalobos, and of course, KK5, sa kay Ma'am Merlita Malvas, may agad dira, ha? Eunice Silva, good morning sir Ed, mamangayo ko tani. Okay, kanto lang kamo diri sa Kuana Rayo Foundation sa kay Sir Robert. Okay, kag syempre sa liwat, Joy Faburada Disoy, may aga dira sa inyo. Ma'am Joy, may aga, kamusta na karon? Kamusta dira karon ang Kuan Banuasang Isabela mo, nadumduman natin to, diba? Nag-kwanto? Sikatuna ito, no? Pertig ito yung kanamit sa mga pagkaon ni Kapitan. Dira sa may barangay Sikatuna, Banuasang Isabela. Pertig at home, no? Kag siyempre, ti anling pagkaon to. Tanan nga mga tagpalamati natin sa Banuasang Isabela, isa dira ka ba yung aga sa inyo, mga KK5? Kag siyempre, ginatamyaw taman sa isa ka ba yung aga, si Ma'am Mary Ann Olvido. May kaagadira sa mga pumuluyo sa Porok Pedring, Barangay Estefania. Kag ginapatamyaw ni KK5 Bong Sao sa Lumay, no? Belated happy birthday sa kay Ma'am May Uy. Kagapon ka adlaw sa amon sininga bossing. Ma'am May Uy, belated happy birthday kagapon nagsaunog sa iya sininga kaadlawan. Kag sa mga tagpalamati isang Purok Busay, siyudad sang Bago. Maging padalang alistahan si kay Febong. Puro de los Pueblos. Doon hindi may klarong picture mo kay Febong. Basta Roger Gembrico. Dorisita ng agi kay Febong. Basta dira sa may Busay Bago, may aga dira sa mga tagpalamati naton. Kag may pagkatigayunon kitagaling Sunday School dira sa may Purok Active Barangay Bandalagan Subong adlaw. Maging kaupod naton si Doc Sam Pedrosa. Okay? And of course, mga taga SDARM, Leia Mary Jane, Nasel, Binky, Hana, Glizery, Virginia, and Roger nga nagapamatigid sa aton. Mga kuha na sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagapamatigid subunga adlaw. Mayong aga dala sa inyo, kag thank you so much gina sa pagtutok adlaw-adlaw sa K5 News FM Bacolod. Puro de los Pueblos. Well, mga K5, sa madumduman o sa nagligad ga adlaw, hindi ka K5 ang away siring dua ka mga bugaw dra sa may Golden Field Commercial Complex. Puro de los Pueblos. Hindi ka K5 sa tunga ni alias Timmy kag ni alias John Ray. Ini kay K5 may mga aligasyon nga ti ining si may isa ka babae nga ginaawayan. Suno pagani sa suspitsado nga si alias Timmy, wala pa yan naka-move on ining kwan kay K5 ining lalaki nga ginbulagan sa iya subong nga live-in partner. Puro de los Pueblos. Ti sa impormasyon nga nakuha naton sa suspitsado, Disyembre nagbulagay na ni sila nga duwa. And then, wala pa makamove on sa gihapon ining si lalaki nga tiga na patay sa gihapon kagarit-garit ining suspitsado, which is actually KK5 alias Timmy, kag ang iya sininga live-in partner. Nga ginatulutudlo ka mati apat ka bulan nga nagabusong eh. Ining babae, nakuha na ginpirmi ah, kada makita kuno ka K5, ginatulutudlo ang chance ng babae nga ako na ang amay sang ginabusong sa imo sining living partner o kon asawa.
1: Puro de los pueblos.
0: Tungkol ikaw din ka K5 ang karelasyon sila sa babae, doon kasakit man, di ba? Pero galing ka tikon baton mo yung babae, doon sa wala man lang na. O galing ka banti, kada magkita ay sila, dira sa may Golden Field Commercial Complex, ginahapatay sa kagarit-garit sinisang biktima nga si alias John Ray.
1: Puro de los pueblos.
0: Ang muna ka K5 ha, ang mga impormasyon nga nakuha naton sa interview naton sa suspitsado ka K5 dira sa may Police Station 8.
1: Puro de los pueblos.
0: So dira ka K5, ang natabu sini, nakita ko no siyang suspitsado nga nagpakita ba ni isang patalom ining biktima do nag-gurma siga nakabutang sa iya sini nga hawak ginalasayang iya sini nga bayo nakitaan guro sa suspitsado kabandanan nga gipagkuha yaman ang iya sini nga patalom nga dala nga nakatago sa iya sini nga jacket ining kolonyal nga saki isang patalom mga K5.
1: Puro de los pueblos.
0: So dito do naghanaay ni sila kaduwa kag do na alang-alang manaposisyon sini sang biktima dumalagan ini siya. Ako nakakadto kabudra sa may Golden Field dira gid dampi sa isa ka ilimnan kag sa unahan dito dira sa may moonlight bala dira sila kuno naglalisanay and then hanahanaay sa ulihi nga do na alang-alang siguro sa preparasyon dining biktima dumalagan ini siya. O galing kay banti aksidente ini siya ka K5 ang nakadusmo.
1: Puro de los pueblos.
0: Pagkadusmo iya ka K5 dalang alang ini siya dito na nadalabot ini siya sang suspitsado. Sa initial nga impormasyon nga nakuha naton do mga tatlo kon apat ka buno ini nga angkon sang biktima ka K5.
1: Puro de los pueblos.
0: Kag according man sa initial nga impormasyon nga nakuha naton dira sa mga nakakita kag including nga aton sining kapulisan may ara ini siya sang pila sa iya sining liog, may ara man sa dughan kag may ara man sa butkon siguro naghana ang biktima nga sagon ini nga atake sang suspitsado. Galing kiti na kuan gidi nalabot gid ining butkon sini sang biktima kag nalabot pagid ang iya sini nga liog kag pati ang iya sini nga dughan kag dumay ara pagid kuno nga pila sa likod kay K5.
1: Puro de los pueblos.
0: So dito matapos ang iya sini nga pagbuno sini sa biktima ini siya ang dumalagan pakadto dito sa may entrance kay Balas ng Golden Field nga ang lapos gadala ni K5 Araneta Street.
1: Puro de los pueblos.
0: Ini siya ang sumakay kuno sa tricycle kag nagpadulong dito iya sa Puloy-an sang iya sining living partner nga ara dira sa may Barangay 3. Ti pinaagi naman sa mapisan kag badasig hot pursuit operation asang aton sini mga operatiba dira sa Police Station 8 and of course magpanguna ni Police Captain Sherwin Galupar ka K5 na dakpan ining suspitsado nga si alias Timmy.
1: Puro de los pueblos.
0: Pero galing iti ang patag na ba ni alias Timmy wala man siya kundi nagpalagyo kay sunod sa iya ka K5 doon na dula na siya kulo siya sining paminsaron eh kag dito nadakup siya siyang aton sini nga mga kapulisan mga ka K5.
1: Puro de los pueblos.
0: And then, nagapanindugan ining suspitsado nga hindi man siya kuno yung una nga naghilabot sini nga sa biktima. Kaya siya kuno ka K5 ang ginagarit-garit. Pero galing kiti panindugan naman niya ka K5 iya siyang himata sini siyang biktima. Kag sa mga abyan man ka K5, ti sa garit-garit lang, bunon mo gidya.
1: Puro de los pueblos.
0: Galing ka man ti, ang panindugan naman niya siyang suspitsado, hindi man siya magpagwa sa iya sinig patalom kun wala iya makitaan ining biktima nga nagpagwa man siyang iya sinig patalom. Ti alangan man kuno yung tulukon nila nga nagpagwa dara sa patalom ti para dipensahan man kuno nga sini kuno nga kaugalingon amo na kuno nga agin pagwa niya man ang iya sini nga dala nga patalom mga ka K5.
1: Puro de los pueblos.
0: So ari pamatian nato na sang malabot naton ining si alias Timmy pinamangkot man aton siya kun palangga iya ining babayi, according si iya ganito ginabalan niya man ang biktima nga why ta may mahimo kati ako ginpili niya. Why ta mahimo kati gusto niya nga magupod sa akon. Pero galit ginabalan niya man itong biktima biskan tuod nga sakit si imo sininga part. Pamatud-an ko si imo nga hindi kuya masarangan nga sakiton ining babayi kag pamatud-an ko si imo nga ara sa maayo nga kamot. So amo nang istoryahan ay sing duwa kabugaw dira sa may Golden Field. So anong pahayag ni alias Timmy? Pamatian naton.
2: Ako nung sa ABC ka dyan ay kaysa gatong sa suwaon yun ang kwato sa bahay ulit nakibot ko siya isita ako nga una ka kuban siya makuno.
3: Pero ba nga oras eh?
2: Mga alas 8 na, mga 8 to 9. Pamo sa din nga, pamo na siya. Ano problema man? Ano yung nga, ba't man, ano, may sakit mo? Ang bako din mo na napat, ano yung Sorya? Dahil kag sino nang sugid si mo?
4: Yung ginasakit siya.
2: Yung ginasakit ko si Swaon. Kag isa pa, anong lapot mo dabi? Kaya wala naman ka mo. Kag isa pa sa dito, hindi ko nang gurumi mo, ay gabusong na sa mo. Ulit, nagambal siya, ano ka? Yung anak ko gabutan. Tiyan mo ito din niya, ti, nangaman ako yan eh. Eh, huwag sabal na kami karga akong kulon niya. Bunot yung kulon niya. Nagdaga na, una nagbato, yung ganun sa kulon niya. Kasi ulit niya, hindi siguro ka no, nagdaga na sa. Ang point lang na yan, hindi yan mabato na hindi mayaan siya. Kailangan mo lang ba yan.
3: Okay.
2: Amo na yung ano yan. Kaya doon hindi yan mabato, hindi nga hindi mayaan siya ng ito. Pero sa totoo, hindi kisariyan na kami sa laki. Ako, isariyan, ako tito, ito mismo. Pero, kamatuldaan yung si mo, alam nga ko na si ano mo. Pero hindi ko napaglaptan dyan, hindi isa gusto si mo mo. Kaya isa pa, huwag isa gulay aluyag si mo. Kita mo, huwag ka man aluyag dyan. Yang gini kanan, hindi man buto si mo. Pero walang nga mo isa.
3: Galing kita hindi mo baton?
2: Hindi nga mo baton.
3: Ginagas mo sa kulo?
2: Ba nang baton? Anong ganyan kasi may nagtubag?
3: Ah, nagtubag sa gali yan?
2: Ano mo no, may ito isa
3: yan. Sa buktong? Di mo sa gibulo, sir?
2: Wala nang ano, yung pito nang gigabi mo. So, sobra na kita ang alam na.
3: Double blade ang gigamit mo? Kung magpaabulo sa iya.
2: Ang tapa sa baboy. Kukulun yan.
3: Okay. Tapos din ka din agad ko pagkatapos. Tapos ano, lagyan ako na?
2: Uy, kanya ano yan. Bali, siyempre giratol ako. Nagad ko sa pamilya na isang sasawa ko ba?
3: Sa barangay 3?
2: Okay. Ang matadaya niya, pagbarangay tayo ko pa ulit. Kaya ano, masukin doon si Milo. Pero aga lang kay Tiwamot na ito. Hindi ka sala lang ito mo. Kung din ko mapalapit lang.
0: Okay, so mo yan, tumbahin si pahayaga ni alias TV. Kaga syempre nga kay 5 sa informasyon nga nakuha man natin. Suspitsado ang nagpangayo man sa pasaylo eh. Kaga sunod sa iya, inig ka kay 5 tungod lagi sa panggarit-garit. Sinisang biktima sa iya nga si alias John Ray kay
1: 5.
0: So, ang aton sinig balita dulog sa aton sa Power Trio, aton sinig DTX 500, Mighty C kay Klinika D3 Bio. Sa liwat ang aton sinig mga kaabyanan na sa may purok active barangay Mandalagan, magapatigayon kita gano'y isang kuwana Sunday School. Kaupod naton si Doc San Pedrosa. So ganit sa mga kabataan natong dira, isa dira kami kaagas si Inok. Kaga syempre, aral na sumbong sa dira sa area, si KK5 Bong Sao sa Lumayno.
1: Puro de los Pueblos.
0: So this time, i-check naman natin ni K5 Etan, si KK5 Wilson Villena. Ini siya angot, taso nagluntad dira ng shooting incident. Dira sa puro kagay ka ay Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Then, of course, ang nagluntad man nga paglupok sa Bulkan Mayon. Dira sa Albay, hibaloon na ito ni K5 sa K5 Wilson Villena. Kibando yung K5 sa naligad gadlaw, naligad ko si Mana, may aras ang duwa ka mga persona, buta tatlo dira, duwa ginlalis dira sa isa ka persona nga nagresulta sa pagpanglutang. Ang isa ka lalaki wala maiguan pero ining ulihi nga dumalagan na K5 ang naiguan. May ara ini sa sang pila sa ibabaw nga bahin sa iya sininga hawak kag doon nakadalagan pasulo ka K5 sa 200 or 100 metros. Pero ka K5 wala pa ni may baluan kung ano wala naging motibo sini. Recheck na to na si ka K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, maayong aga. K5 Wilson.
1: Puro de los Pueblos.
0: K5 Wilson, doon na kasunod daw. Check na ito na K5, masiguro doon problema doon si Dali K5 Wilson.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, ka K5 Siliwat, tabay nga aga sa ato sinig ang mga tagpalabating na nagatutok na karoon ha. Kanay Ma'am Gina Purano, rin ako si K5 Wilson Villena.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ka K5 Wilson, mayong aga.
4: May aga, ang kita, good morning. Yung aksiyon, pakaya ka yaka mo, may sickness ko po nga tumunggo. Baka hindi, no, happy Sunday. Happy Sunday, kay Fly Barret, may aga, di sa ato nga tagpalamati. So, naon sa inyan, may ang nagyuntag nga si Tignet, ito sa nagturo ka kay Kai. So, kay Fly Barret, no, at sa subog, padayon pa, nandiyan natin, eh, sa kapulisan, kung ano di ka nga rang, so, ang dalasan na pagpanlutan na natabo dito sa may puro kagaykay, barangay to, si God siyang bakulo, si 500, no? At sila din agahan, patagal, ito din niya, kahit ito din, pag ito sa sado, los extended ang aga, ito na lipsa niya ng pagkakaw. Karoon, ang informasyon ni sinasal sa kapulisan sa ating 500, ang tax logo niya hindi, kumpirmado niya hindi ko siya taga dito.
0: Kasi ang bisima,
4: ang lugar niya nahasal sa kapulisan sa ating sa bisima, taga siyudad sa Talisay, hindi na sila ya.
0: Uy, so, layo, pagali.
4: Dr. Man, na ba, si Ato na dito sila ka kitabre sa lugar, kung ano sila ka kontakto, kung ano na sistema, and then, ginatulid pa, kung magkilalahay na lang sila, kasi after sa mga paggalitong sa kaya kitabre, sa history na kanay, pa ito sila ka tatlo mo. Dahil sila hindi na ng tumo, ang gift pag-abot, sa isang sang arma, sa kalalabi naman na nakajakit ng ito. Pag we're checking, pa si Ming Adlaw, kung nakamusta na ang development na nagagakit sa ganda, ang inisipisado right after sa mga gusapin kayo na hunter's inspiration, kasi identified naman ang suspect ng kasi sa mga pagkatapos sa itong incident. But so far, ang informasyon mo na nakuha ko natin sa kasi sa ganda, na grabe ang suspect siya, tumisang biktima sa kasi sa kasi malindig ko sa lugar kung sa dito siya naglintad, kung hindi sa kubang, kung hindi sa computer siya, magdalagan, pag siya pagwa ni Fedred, no?
0: Gabaw!
4: Kung ni Fedred ang egin dalaganan, pagkanto sa may highway, sa may bahay na may sa San Juan Street, kung sa liit, siya man mismo kay Fedred nagsakay sa tricycle, kan nagpabulong matungas sa hospital. Samtang nagkatulo pa ng inyong nabibigyo ng kay Fedred, so imagine naman ako ano ang resistensya niya. Pero pag abot dito sa hospital, dito na niya din batsyag ng tanan. Kasi payag niya, police major, at sa dito, nagbatsyag na niya dito ang kundikima, kung nag-aaragay, kasi tapang dito nakapakit sa inyong tinigo sa may sulok-sulok ayon, duwa ka din, niya pinap niya sa may chance sa sulok-sulok ang kay Fedred. But nahingagaw man siya pa-opera ng kay Fedred, no? Kasi hindi nga daw ang ginagingas niya sa chef, kasi hindi ganyan ang bagay ng sa Pilipino nga mga pangalan hindi na naman ang pumangkot yung grabe hindi hindi naman siya nakabal sa sakit pinanglan nilis sa operahan so muna nang hindi nagawin ito sa operahan dahil si Sovereign and we check man sa nga medical bulletin niya kung kamusta naman yung siya si Sovereign na at the same time at kung kwan ang sitwasyon o kung nanakta naman na nainis sa Pilipino sa tapong lukhang dito sa Pilipino kung kay Barangay sa Pilipino.
0: Okay. So, wala pa kita idea, Kevin Wilson, no? Kung hiluway na nagkayong tangan karon sa nga biktima, ginacheck pa natin. Okay.
4: So, check up ang development kung pamusahan ang biktima. Pero si, right after sa isang incident, ay na ganyan, naging sambal, susunod na sa pulisan ang biktima, kung pinaamla, naging sarahan. Eh, hindi nagawa, hindi kayo na sa masteriya pa rin, tungod siyang kakakit niya, kung hindi ka masagdan sa Peter.
0: Okay, so malo na ito sa ano kay Sir Tolentino, but kagapon nga adlaw kay Fev Wilson, naglupo kay Ligbulkan ba yun? Kag nakita natin sa mga social media, ang pila ka mga post, kung sa diin mo, grabe ang kwad, ang abo nga nagalupad sa ibabaw kay Fev Wilson, no? Kag daw masagan, kung daw nangin na daw snow ang nagtupa sa mga atop, mga salakyan, kag mga dala nun kay Fev Wilson?
4: Yes, ito sa right, no? Bukong kumpirmahin na kagapon kasi nag-ibok. Nag-ibani sa social media kagapon na nag-igwal ini or nag-lupok ini ang vulkan na yun. Kag gusto na ako natin ng rason siya ni kasi sa right, no? Kasi naman isa pilot, it's a love of law. kag ang kapag uskos ang lava wala ka rin sa sweeper sa red kag ang paghulog basta mga dagto na bato rasyon ko na ang naglukok na sa nagwa man abo na nagadlaga naman yung sa 1,000 meters above the crater so sa tika sa taas ito sa version
0: grabe gani o
4: kaya para mo dili sa kanlaon at o nang usual niya 650 mga 900 meters above the crater iniyaw 200 to 1,000 pag ina sa red sa taas ka ano ang iyak dinali parang sa abo kag ano yung resulta sa Peter Red syempre damok-damok sa barangay ano isa lang kalugan sa Peter Red sa damok sa barangay na pitado 39 sa barangay ikan sa mayan ginumatan albay ang apektado so ano
0: ang grabe damo-damo kay Jackie Wilson at ikaw na-compare ta naman niya sa vulkan ka na on usually kung maglupok or may arang iban sa asfall usually na apektado there is La Carlota, La Castellana, Bago mostly mo na yun kung may arang iban like Pontevedra may kaginigaran din at mga pito walong uro the most you're mapektuan kay 5 Wilson kag ti aparti man sa kanlaon may arang din tatlo ka barangay o tatlo din may ka mga lugar ano or banwa or sudada pero galing do di na guro maglabot sa mga 15 pero diri sobra 30 pagit kay 5 Wilson.
4: Okay, sir, bro.
0: Grabe.
4: Sa LGO, pero sa Antay Nibe, sa Bilog, na
0: parang
4: na Estado, kung napaglapag, kayo, kaya sa bro, nang niya, kung yung asphalt.
0: Pero
4: na, as in 7 p.m., sa gabi, na, ano, na report, no, nakuha sa niya, DRM, na, kwan, na, provincial, sa Albay, ang mga pintado, mga barangay, ang mga ini, ang barangay, Minto, barangay Malabi, barangay Mapato, doon niya, Tupasa, Albay, San Rafael, Magiron, Salgada, Uraya, mula Mulat, Lutad, Rates, Kaknan, Pagpipetenyo, Imamna, Nagrande, Bubulusan, Bumakaw, Manila, sa Trabisya, Lower Binogsakan, Ilawod, Maipon, Morera, Malipo, Unga, Basbat, Kabaloan, Balolo, Malubaga, Sinungkan, Palana, San Jose, Masarawag, Inascan, Poblacion, Puod, Balite, Banao, Mauraro, Upper Binagsakad, Titago, Gagadon, Nga Mercedes. So, ginaklaro, isala ni sa local government unit, isala ni sa lugar, ang inyeng ginubatan, 39, sa Juan, 39, sa mga barangay niya, ang apitanto, sa among sa Kalapa, dito. But actually, kada kaya dumdum ginaplay sa mga subungan ni ang tura bala sa asmoy sa kitulren na nandunta dito naman niya sa may ano sa ginubatan pero hindi ka damo sa ina sinumukwan pero hindi ka damo sa ina sinumukwan epekto ng pagtupa niya sa kitulren so kaya mo nung kanamo-damo sa mga residente ng apektado kada base sa report na nakuha natin sa DRMO doon nagadlagan sa 3,000 Tugtoba classroom nil ang apektado ng mga individual but we're still confirming sa numbers si Fred kasi ilay ka pa man mabalaan kung diin na mga evacuation centers kung ang dala ini kung kaya ang expected na kanami ka wala si Fred sa pero kasi kanami yaki si Kunsato niya the usual thing na nagkakaduway makita nga sininga nagkakuan kita no pero si Andre Sato niya mag-actual di gabi the next day niya ano pa na pag-clashing kasi sa Greg yung gabi yan after sa tupa yan ang clashing na layo ng provincial government sa Albay.
0: Oh, kaya so, drama kita at napagin kay Wilson may mga pilaban ka mga residente ina ba lang not all heroes wear capes no muna ba lang ang mga linyada or caption ka kay 5 Wilson kada yung maglabay dira ng mga salakyan may ala sila ba lang do tubig sa balde gina ba siyahan ining windshield dira sa salakyan ang good to ti hindi ya magbudlay kaya ba't pag natupaan ha hindi ka kita ang mga driver eh do naging volunteer sila agud mangin na kwan mangin mahapos ini nga transportasyon dra sila sininga lugar kay grabe gid mo tanawon tao do lapaw no sa tigil da amul gid ya ang kwan kay Fabio so dinay kadamulon sang abo nga nagtupa dra sila si mga dalanon
4: yes yes sir pa tigi ka ba mo sa tuod naman ang kwan sa gapon no nga may sikila man sa mga residente sa lugar ni si Pahan ang estado sila nagabulit man sa ila ka mga residente tagi sa pagdasya sinisang windshield si Fred. Kaya actually, nag-abot na sa punto na around 8 p.m. sa gabi sa si Fred. Doon nag-abot na sa punto na zero visibility na sa ilang mga barangay. So kabalokan mo, delikado, dito sa ICT, habo nga daan yun, hindi nga feeling transparent. So layo ka lang yun, hindi nga makita ang suga. So when na yun sa ulan niya, namakitaan mo yung ang suga, ito na hagal, kung ito ang nasinata mo. Habo yun, wag hindi nga makita ang tutorial, ito yung hero. Kaya kung ito nga po, nakaluan mo lang sa tutorial pa, no? Wala siya nga nagyunta niya, aksidente, tuga, kung isang hero, visibility sa galan. Ako na, no? Amat-amat naman si Peter Greg yung mga nagpalagot siya na bilig yung provincial governmental advice sa papanguna naman na siya na pilit sa BNB, no? Nagkakamahatag yung sila amat-amat sa na sa may anay na tulig, sa una anay na tulig sa mga apektado ng mga individual na arak na mali sa mga evacuation centers sa Peter Greg.
0: Sa ginapakabuyo na natin kay Fem Wilson, gatay magiging okay na rin sila kaga kaluluoy din mga kabataan. Kung may ara ka ng isang asma din na kaga sa mga katigulangan, madala kay Fem Wilson, eh, kibanti, kung din sila, doon ginahapo na, plus pagin gati naghugpa din na ining madamol nga abo posible, gati makahatag din isang malain nga epekto sila ng lawas kay Fem Wilson. Kabay tayo magiging okay sila.
4: Hindi kasi kung sagay, kaya ang delikado lang din sa mga citizen o mga kabataan, ang mga mga sitwasyon mo kasi ang prone to asthma, yun ay may mga sakit, wala sa mga abunin na magtulog sa at hindi nga, baga sa lang yung specific, kasi gano'y hindi nga kuha niya, niya disease, tuga sa mga volcanic na, ano pala, volcanic na materials na magtulog sa at kung sino niya, na baga, kasi ay, ito, kung sakto ko, prone to ammoni, ang yung mga otam at yung stoffies yung mga Filipino at yung Yosef at yung Tegas yung mga isang sakit sa baga tuga sa mga ano silicara dust no, yung sa bulkan so mga sa ang sakit sa lungs na nagkakasuwa sa tao but anyway kasi very well after sa pagbukok yung sa bulkan ka na una na wang makita din sa Facebook naman niya sa Facebook niya sa monitoring natin din sa may bulkan ka na una kaya din check natin kung wala hindi ang may epekto sa kamausan na un, pero makipagbukan ka na un, pagbukan sa bukan na yun. So, big klaro, sa key groups, no, ano kawan, sini independent niya. So, wala sa epekto ang mayon Pilipino sa kanaon Pilipino. So, kung maglupok ko sa piliya na niya, kung maglupok siya na un, piliya naman niya. So, wala sila sa konektado. Maduha o doon, pagkakyo ng pinakalas na na-resort, kung hindi ko siya sa
0: okay. Madamo ko salamat kay Valison. Kabay tayo nga magiging okay. Madira nga ito. Sino yung mga pumuluyo dira sa may albay at sa paglupok sa Bulkan Mayon. Kagti, galing ito doon na notice naman isa kay Valison. Nga kada gani maglupok man ang Mayon din pila ka mga binulan. Kung di makita magsala, doon may ara man sa pagbatsag. Daris ka laon. Doon tatlo ni sila doon. Pati gani taal. Pero galing ka banti. Asuno sa ato siya nga Fivox. Hindi man sila ya konektado. Ah. Pero galing ka doon. Abo na notice sa pila ka mga pumuluyo. Thank you again, Kiki Fem Wilson.
4: Yes, yes, again, balikan mo lang po kung ito sa kandun ni kundi dako man ito ang pagkakasin no, may naaresto na ito ang nagpakay sa Christian Mas na bata. Kaga, minsan ako, ay gigali siya na kahintangan. So, minsan mo lang na dami, Kiso Zed, we'll wait na lang sa Christian po karoon para sa inyong balita naman niya. So, yun yung balita, Kiso Zed, nung nandulo, sa inyong sakaluan sa may TCD, dito sa Kiso Zed, no, hindi mo lang si Kiso Zed, siya nila na, para sa kandun na balita, servisyo publiko, kagaling naman sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report Foro de los Pueblos.
0: Madamo ang sarapan na KFM Wilson Villena sa mo sinigabalita nga ti managluntan na ang shooting incident sa Barangay 2 sa Naligad Gadlao and of course sinipaglupok sa Bulkan Mayon dira naman sa Albay ka K5
1: Foro de los Pueblos.
0: Maayong aga sa ato sinigabakatag palabati Ma'am Gina Purano, Mama Joy Favorada Diso yung nagpamati sa gihapon sa ato sinigaprograma may gaga dira sa inyo and of course sa mga tag palamati naton dira man sa may Burgos sa public market nga adlaw-adlaw nagapamati gid sa aton sininga programa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ya K5 sa nagligad man nga adlaw dira gid mga pasado las 3 sa hapon binagluntad dira ang shooting incident. Dira ka K5 sa may Purok Santana, Barangay Abuanan, siyudad sang Bago.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ya K5 yung biktima, ginkilala nga si Evaristo Juven, 58 anyos nga isa ka backhoe operator mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ang masakit-sakit lang di kabati sa ini siya ka K5 ang ginutang dra mismo sa atubangan sang ila sininga Changi kag kaupod niya pa ang iya sininga asawa. Ini ka K5 sa paghibalo sang aton sininga mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel James Latayo ng aton sininga Chief of Police sa bago PNP, wala man kuno sang kontra eh. Ang biktima dara sa ila sininga lugar kag ti sa ginhibalo sa kapulisan naton, wala man actually sang kontra eh. So ginahibalo pa karon padayon pa ang aton nga ang backtracking sa aton sininga kapulisan pinaagi sa mga CCTV nga posible ba katumod sa suspect kay K5 o kon dira sa mga CCTV man nga makahibalo kon may ara sa pag surveillance sa biktima kay base bala mistaken identity.
1: Puro de los Pueblos.
0: So ini kay K5 sa impormasyon nga nakuha naton sa kapulisan, nakaangko ni sa inisyal, ha, lima ka pilas. Kag sa inisyal man, kalibre 45, iniging gamit nga armas lutang, agod na patsyon, ining biktima ka K5. Wala pa matumod kung din ka parti sinin sa lawas na angkon sinin nga pilas sa K5. Pero sa inisyal, kalibre 45, iniging gamit nga armas lutang mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ay nagpalapit sinin si iya, iniging suspect ka K5, hindi ka suksok pa sang helmet eh. Ginhibaluman, dira sa mga pumuluyo ka nakakita, hindi nila actually matandaan kung sino nagtiro sinin si iya. Kag kun ini bala residente man sang dira sa may barangay Abuanan, hindi matumod eh. Kibanti ang suspect nagasuksok sang helmet mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Tikaluoy man sinis ang biktima, kibanti tubangan pa sang iya sininga asawa, doon na trauma ning iya sininga asawa ka K5 sang shiny ang ginlotang. So, i-check na ito na dugidugay, abigin update sin eh. Angot iya sa paglutang patay sa kay Evaristo Juven nga isa ka backhoe operator dira iya sa baya sudad sang bago mga ka K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mayong aga sa ato sini nga mga tagpalamati dira ka K5 sa may barangay Estefania nga nagatutok karon sa ato sini mga vendors dira may aga sa inyo. Kag sa aton man nga mga drivers dira isak may aga sini mga drivers sa tricycle nga always nagatutok iya sa K5 News FM nga mga programa mapa-e-bike nagatutok kid sa K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa aton dira mga abiyan mga K5 nga nagmataas ang inyo sini nga blood sugar, hindi ka magkalipat sa K5 nga magtumar sa DTX 500 and of course hindi man magkalipat ka magtumar sa MyTC agud papabakod sa aton sini nga immune system. Kung kamudra ka K5 nga antos na sang ubosip on kag trangkaso di magkalipata nga magtumara sa klinika D3 Bayo. Kaga syempre ang ato naman sining nga kapi nga hindi niya kumbaga pa makahatag sang maayong epekto sa aton sining nga lawas, magtumar mga K5 or mag-inom sang aton sining nga DTX Coffee Mix.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga K5. Ma'am Merlita Malbas, may kaagadra sa inyo. And of course, sa K5, wala kita sa oras. Sa ngalan, sa Amon Sininga Chief Executive Officer, Dr. Emil Uy. Sa ngalan naman, sa Amon Sininga Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio. And of course, sa Amon Man Sininga Station Manager, sa K5 Rods Palma. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: TDX 500!
8: Istoryahan ta ang antioxidants paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
9: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
8: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
9: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos. Nga kapsula nga, health investment.
6: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
10: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
8: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
9: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress. Kung kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
8: Amo na.
9: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
6: DTX 500.
11: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka magimo sa DTX 500.
11: Sa primero ka tatlo, sa subong ka duwa na lang.
8: Subong kamusta?
11: Oy na halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
12: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita.